bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pang-apat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangiisda. Pang-lima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lukan opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Og welcome sa paghigala ning lain nga Miyerkules sa kabuntagon ng atong pagpanag-uban ning atong tulumanon, kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gihapon mga higala, nanukat live, nag-CBA live from the heart of CTU Tuboran Campus. Nanukat sa labing lanog, mas labing kusog, ug mas labing tinaw, nga nag-inusarang FM radio station. Nga ito, nagmalambuong lungsod, nga mga lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPSW1 ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sa gihapon mga higala ninyong makauban, kiniyang pubring igsoon, pubring silingan. Napanadunahan sa respeto at pagmahal si si Gengon Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way deportivo.
0: Makikuban kini mga kiksunan sa gihapon. Hangtod tas alas 9 sa kamuntagon. Yakong Osbon, umani og saw igsundi mga higala, kining tibo ko sa kaoras na itong karuntulumanon, nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel City Jamante mga higala. So, ding tibo ko sa kaoras nga tulumanon, sige po, ato ipadangat diha ka ninyo karon. Kining mga nagbagang balita karon, yun ay napatiks pamantalaan sa probinsya Sugbo. Sa mga update karon mga higala sa itong panahon. Ato ang sitwasyon karon mga higala sa itong nasod. Ingon man sa probinsya mga higala. Ato ning iskut-iskutan karon tao sa mga higala ning babaga balita. Sa pamantalaan karon the Freeman Ban at Use, so, ingon man mga higala. Ngari karon sa tuang nagkadayang mga social media platforms mga higala sa nagkadayang mga media outlet mga igsoon. Samta mga higala sa Gapon, no? Atong pag-isgutan usab karon kini mga nagkadayang isyo. May labot ang haring lungsod mga higala. Ngunit man mga kigsunan, kining mga isgutanan sa kalambuan ng ito ang lungsod sa Tuboran mga igsoon. Ato ring isgut-isgutan karon taod-taod mga higala sa alas 9 kabuntagon. At same time mga kigsunan, ato sa mga ipadangat, kini mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Pinaagin rin mga higala sa Facebook page sa Tuboran Cebu, the spring of success mga kigsunan. Ato rin susihon karon diri mga higala, no? Kininga mga balita karon mga kigsunan sa kalambuan sa ato ang lungsod mga higala. Ato rin ipadangat karon, no? Ang updates karon mga higala sa mga umaabot ng mga activities mga higala, no? Ato rin isgutan karon mga kigsunan. Lagi dali sa Facebook page sa Tuboran Cebu, the spring of success. O niya, sige po, nakungusbo ninyo ang mga mensahe, ha? Greetings ninyo, public service announcements mga higala. Feel free lang mga higala to type the comment section sa Facebook live karon. Kanan nga gusto niyo ipaabot sa kahanginan mga higala. Hashtag inyo ha mga kaigsoonan dihang mga yungungo mga higala concerns kay basig batubag para to dadiri mga igsoon. O kato mga uban mga higala nga way way nuhaw mga higala, way igong kahibaw mga kaigsoonan, way pakisusi o niya britso nagpost Facebook. Hala ari diri mga higala o sa ipangutana. Ha, aron kay basin matubag na to na maghigala. Kaya di na kumakaya. Ito na to pangutan na maghigala sa mga opisina, departamento dito sa munisipyo, mga igsoon. Aron di tayo makapakatag maghigala, dili maong informasyon, mga igsoon. Diba? Ano na maghigala? Iwate lang tumong mga igsoon sa ito ang pangagamhanan, dili karos lungsos sa Tuboran, kundi ang kayuhan na itong mga Tuboranon, mga higala. Alang nimo, alang nila, alang namo, o alang natong tanan, mga igsoon. O na ito ang tumong ug toyo sa pangagamhanan o direksyon sa kagamhanan, mga higala, din he sa ito ang lungsod sa Tuboran, mga igsoon. Anyways, mga kigsoonan, 9 minutes after 8 in the morning, mga kigsoonan. Tuyo ka, amin akong pamubalik ang internet, mga igsoon. Iyawan mo sa tanginig, siguro nagtuyok, mga higala, no? Loading mga kigsoonan, katos mga nag-view na to sa Facebook Live, ha? Pasisyaila ninyo mga kigsoonan, usahay nga medyo loading mga higala. Okay, medyo ang atong internet connection, nana maginda mga higala. Ta dito sa Amerika, namtas Pilipinas mga kigsoonan, mam ginidres Pilipinas mga igsoon, no? Ingon ta mga higala, ha? Kato pinakadako, kanang MBPS, ang atuang kwan. Kato po anong higala, mamlang hapon. Kango mamlang hapon mga higala, no? Okay, mga kigsoonan, arita mga higala, arita magsugot tas na to, mga balita karon. ning adlang Miyerkules Pizza 3 sa Hunyo 2026. Oras sa Pilipinas, mga higala.

98.1 BT. Sigur pa maghigal last day is ti pag-asa magigson. Bisan pa nga niya ta karon sa nakasinati sa Super El Nino mga higala. Pandig hapon kakumpiyansaan mga higala kay dunay mga kalit-kalit. Pag-uwan-uwan, nunot mga kigsona nining pag-abot na karon sa bagat. Akbantay mo nga medyo may hangin-hangin na po mga higala. Pintahan niyo po noon ng habagat kay di para sa itong mag-humid nga murag. Nasaw kayo nga kanang murag kanang wagi hangin ba oh nya init kay mga kigsona sa pag nakas ilawos kakahuyan humid mga higala murag kanang steady ang kuan mga higala no way hangin ba karon nganing habagat ang mga higala init pero at least dunay mga pag hangin hangin duna say mga kalit kalit nga mga pag uwan uwan mga higala mo na ay mo pag kumpiyansa nga na nagpuyos mga daplis kasapaan mga landslide prone area ug uban pa unya usas nga ato agi paraganan pud diri mga igsoon. Yes, pag-asa, maghigalag, batod pa mga kigsunan. Gumikan, maghigala, aning pag-abot sa habagat o kining Super El Nino, mga higala. Posible mga kigsunan nga makasinati, tag mga kusog, gabagyo, sumabot, mga igsoong, mga adlaw. Hopefully, mga higala, kung doon naman ganing mga kusog, gabagyo, hinaot nga, ilihis lang mga higala o itipas na mga kigsunan, gawas ato ang nasod, mga igsoon. Alagbusod, spar, mga higala, basta itipas na dito, pero ingos, babaw. Or aribas ubos mga kigsunan nga digid unta mo landfall mga higala. Okay, ato susubida. Urot na mga kigsunan pundos gobyerno sige panghatag ayuda mga higala sa mga tao mga kigsunan hinoon. Kampon lang po hinoog doon ay kalamidad. Ano magsikig dawas ayuda. Lisod na kayong mindset mga kigsunan sa tao ginana, no? Atong, atong yampo mga higala nga. Unta, no? Pabiling luwas mga higala. Ang ato ang nasod mga kigsunan at ang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Narita mga kigsunan, balita sa The Freeman Banat News, Department of Energy kon DOE mga higala nagpagawas og kapin sa 4 or 44.6

kilate mga higala. Wala mo na yung lisura ng ingon ana mga igsoon. Ay, no? Muna nakita na turun nga lahit na usab lagi ang panahon. Kaya niyan tong unang panahon mga higala sa panahon sa kabataan o na ito mga igsoon. Ato ag yung mga kaparian ni ato mga higala o ato mga religious nga mga kada na ang mga activities na ito mga higala. Like sa eskulahan, hugot gyud mga higala. No, nga matuto sa mga kabataan ni ato nga di gyud maayo mga igsoon. Kaya wag gilain nga imugna ang ato ang magbubuhat ng higala kundi ang laki rin yung babae tapos adan si iba mga higala nga laki nga tos babae rin yung higala so nili kasi bunguton nga tos bunguton ingon na ba si akong amigo Lebron James tatsigutal si nga permiro ramay luod anak pre kalain anak gilok anak magnusan ka ganini ang bunguton si mong liog bro. Hindi ka kaminik, tinagdaga na lang bro. No, mara. Tapos yung pasiyaw na ng mga higala. Pero usag yun na sa dako kayong problema sa pagkakaroon mga higala. Kagaw maguna. Kagaw maguna mga higala. So, ng kagaw mga kigsuunan mo, kuya na mga igsuo, no? Ang binigin ng HIV mga higala kay makamatay ra ba gina? No? Luoy kay ang taong mataptan anak mga igsuo. Kaya grabe pa gina siya kay madiscriminate yun ang taong mataptan anak sakita mga higala. Bintah na lang tong gitibihon. Kay kuan man mga higala kana na ang kutsara, baso, plato may ilahi. Kining HIV mga kigsunan kay mahibaw ang kang naa ka aning sakita mga higala lihayan kas tawo mga igsoon. Ha? Lupig pa mo gisangla mga kigsunan. Ay gitutukan karon mga higala. Ha? Sa tuan taga Cebu Provincial Health Office mga higala nga malikayan mga kigsunan ha ang pagsaka pa rin nga mong kaso sa HIV. Appeal po na ini kining paggamit o mga drugas mga higala nga magamit anang injection mga igsoon. Kung saan ang mga klasihas, illegal nga drugas nga ilang igamiton mga higala. No? Usap po na siya magpulipuli anang dago matod pa mga kigsoonan. Usap po na siya magtakod sa human immunodeficiency virus kung HIV mga igsoon. Okay mga higala, rita mga kigsoonan ni Pro Alcer Dungog. Alang si Haga magabalita karon mga kigsoonan. Nukad live gikan si Bikados mga higala si The Captain Moves. Good morning may pagpaminaw karon diha ni si Bikados director mga higala Artemio Aldin Horlano. Ingon man diha karon di Bard Ali Horlano diha karon sa Barangay Uno siha karon panimalay. Siyang unique nga klases panimay mga kaigsuunan nga puno mga higala sa putanon mga kaigsuunan. Puno sa kuwan mga higala inuntang inisiyatiba mga higala na kapanag-ingan po sa uban mga igsoon na binagyod sa pagsulbad sa kagutom karon mga igsoon. Pagpaminaw, pag-usap, Bart Ali Horlano, kauban karon diha si Consial Al Nicole diha karon putat glass mga higala sa Barangay Uno karon mga igsoon. Samtari ta mga higala.

0: Culture dungog mga kaisuna sa iha magkabalita karon. Kuya E, the Captain Mobs, kumusta? O please comment.
1: Yes, bro, Jerel, may buntag ni mo og ni DJ Roland Butoy og sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio. Kapitolyo, nagatag og 2.6 million nga assistance sa 3 barangay. Usa ka dakong lakang alang sa grassroots development ang gipasigdahan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo pinaagi sa paghatag og kapin 2.6 million nga financial assistance ngadto sa 13 ka barangay gikan sa 5 ka distrito sa probinsya. Personal nga gitunol ni People's Governor Pamela Pambariquatro ang mga tsiki ngadto sa mga barangay captain nga miadto sa kapitolyo aron modawat sa maong ayuda. Ang pundo gamiton alang sa nagkaliyang infrastructures project og socio-cultural programs nga makatabang sa pagpalambo sa serbisyo og kalambuan sa ilang mga komunidad lakip sa mga benepisyaryong lugar ang dakbayan sa Naga, Argao, Asturias, Daan Bantayan, Medellin, Tabugon, Poro og San Francisco. Kauban sa gobernador sa turnover ceremony, sila si PEP District Board Member Mike Villamor o Provincial Administrator Attorney Ace Durano. Gisubli ni People's Governor Pamela Pambariquatro ang ligon nga pagsalig sa Kapitolyo nga ipadayon ang pag-abag sa mga barangay aron masiguro nga ang kalambuan sa serbisyo sa gobyerno makaabot sa matag komunidad sa Sugbo. Alang sa kalambuan sa Lungsod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 Beta Radio. O ganuka na lang sa Sibiko 2. Shout out ni Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Konsihal Joan Sortonis Gabilan, Sir John John Sumalinog, Tingre Laliego, Edi Induna, Lodibico Montesilio, Andy Laurenti, Lourdes Barduquillo, Hildo Galliardo, Christian Montesilio, Judith Dungog, og siyempre, ang atong matinabangon nga konsehal din sa atong lungsod sa Tuboran, SB Member Honorable Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Mobs, Kuya E. Alcir Dungog.
0: Daga salamat ni Kuya E. The Captain Mobs, Alcir Dungog, mga higalan kan live, gikan sa Sibiko 2, mga kaigsunan. At ang mga higala sa dugang mga balita, mga kaigsunan. Sabta maghigala ko tato sa liga ipibaw bro no kinini ang ASB Lights and Sounds mga kaisunan palita click ang nga picture bro June 9 maghigala Disco Party 2026 Barangay Lamak Pinamungahan Cebu mga higala Disco Party 2026 powered by ASB Lights and Sounds mga higala this coming June 9 2026 starts at 8 PM onwards mga higala with DJ Rend RG Benzi DJ Rex Hunter and Sheila ngayon man ito mga higala na maklaro the Pride of Caridad Tuboran Cebu ASB Lights and Sounds magpagpuminaw karon ni Sir Cap Joseph ASB mga higala and Ma'am Munina Ama Mag-id ASB mga kaigsunan. Kaya karon sa Caridad Tuboran Cebu mga higala, the home of ASB Lights and Sounds. Samtang mga higala may pagpabinag may buntag karon Kapitan Idol Dexter Clarite. Inyo ha karon diha mga higalang malagarong kapitan mga kaigsunan. No, nga padayon mga higala aning kamot mga higala alang sa kaayuhan natong mga taga-barangay Kugon mga ison. Di ba? May pagpabitag, pagbibutag, pag-usap na, no? Kapitan Idol Dexter Clarity. Usap po ni mga higala sa inyong hatag, mga kaisunang suporta. Ipaluyo, mga higala sa itong ipahigayon o mga fiesta, novena mass, mga higala. Live or on-air, mga higala. Din hilang sa BT Radio, mga kaisunan. Sa Miesa Novena, mga higala, sa Kapistahan de Senyor San Antonio de Padua, pagkasugod, o alas 5 sa hapon, hangtod sa alas 6 sa hapon, mga higala. Before and after mga higala sa tuwang misa mga kaigsuna on air atong i-bat-bat mga higala ang mga nagpaluyo mga sponsors sa tuwang 169th live fiesta novena mass of Senyor San Antonio de Padua mga higala on air on BT Radio mga ison. Kung usbon, Kapitan Idol Dexter Clarity maghigala. Bayan ni sila mga kiksunan karon nga ni kuan. Uban maghigala, tuulon pa ni nato. Kuan ba sila maghigala? Paluyo ba sab sila mga kiksunan kay sobra silang gi kuan maghigala. Gilista kato mga nag-sponsor po nato sa Tua City Palabras mga Iksuran. Sayon tadi nila mga Iksuran kaya mahigugmaon man yung mga higala sa pagpadayag mga Iksuran sa Ebanghilyo ug maayong pagtulunan gikan sa pagbisa sa Tua Kaparian sa Senyor San Antonio Parish Church mga higala. Ato nagtagaan og buhing pagkulagway pinaagi diri mga higala sa kanginan sugod ugma mga higala pizza 4 sa Hunyo 2026 alas 5 to sa alas 6 sa hapon hantod na sa kapistahan pizza 13 mga higala sa Hunyo 2026. Arita mga higala to ding ipahibaw sa garon mga kaigsunan niga balik mga higala aron mo ma-refresh mga higala ining umaabot hapit tagyod mga kaigsunan kay pizza 3 aron pizza city mga higala doon ay full total action awaits mga kaigsunan. Paabotin ninyo mga higala ning usakab rang-rang at inodanay mga kaigsunan sa mga motocrossers mga higala, motocross riders, are you ready? Let's get it on! So doon natin kung mga higala, motocross mga kaigsunan.

Pagpaminaw niyo na karon. Feel the roar of the engines, the thrill of the drip or the dirt manghegala at tracks, and the adrenaline of high-speed action as Tobran gears up for one of the most exciting motocross events of the year. Tobran Motocross 2026 hits at Barangay 8, Langoyon, Tobran, Cebu, this coming June 7, 2026. The Municipality of Tobran proudly brings you Tobran Motocross 2026, an electrifying event that gathers skilled riders, motocrossers, motocross enthusiasts, and supporters from different places for a day filled with speed, excitement, and extreme off-road competition. Proudly supported by Honorable Dazon Lawrence Lagun, board member of 3rd District Tobran Cebu, or 3rd District of Province of Cebu, and Honorable Sunny or Congressman Sunny Lagun Menghegala of Ako Bisaya Party List, mga kaigsoonan. This exciting event is made possible through the leadership and support of Municipal Mayor Honorable Christian Daniel C.D. Jamante, Municipal Vice Mayor Honorable Danilo Danny Jamante, former Mayor Demokrito Aljun Jamante Menghegala, SB member Honorable Glenn Rigado, together with the dedicated organizers and all honorable members of the Sanggunian Bayan Tuburan. Kita-kita tayo, mga higala, sa city, mga kaigsoon. Sa Langoyon, mga higala, das may Langoyon Bridge. Di pa kakatapon, mga higala, na sa side sa wa. Katong karaan na to, mga higala, racetrack, mga higala, sa motocross ni Anto. No? Andam na. Padayo na, mga higala, ang pagpangandam na karon ni Consial Glenn Rigado na ni Noy Carling Supatan, doong din Supatan, kani apil ko sa tagaan ng t-shirt. Salamat kayo. Oh, salamat kayo, Noy Carling Supatan, Official Glenn Rigado, mga higala. Ay, ila pa ito, gipabantok, yung bayo mga kaigsoonan, kaya medyo humuk-humuk pa. Na ito, kuwatuwat sila, gumuwan, kaya di muwan, nampit, agbumbiro, mga higala. Para mabisbisan to dito, mga kaigsoonan. Kinini ang bantok-bantok, mga higala, aron nindot kay mga higala, karong umabot, pitsa, City Sonyo tuig 2026, letlayat ng mga motorsiklo diha, mga higala, mga professionals, mga lokal na to, mga kaigsoonan, nga mga motor nga pangkombinar bro, baga mga SRM nga mga usab nila nga tagas mo lupa doy. Oh, nagtanong si nga na na. Oh, underbone mga higala, no? Sus, mga SRM underbone mga higala, tanaw ko to silang practice, mga kaigsoonan, yamat manlo.

upad sa ngilngig po ng taga to agad sa ikinibintahaan ng taga tuburan yun mga higala abigid ka idealistic mga kaigsuran antarong motor mga higala Osborne yun himo mga higala murag MX mga kaigsuran ang kinili ang XRM no so ato lang at nga mga higala daghan kayo ng mga sorpresa mga kaigsuran puno sa kaligawan kasadya mga higala kining kapistahan sa tuagal lungsod sa tuburan mga kaigsuran o ang nakanindot sa tanan mga higala since sa pangagamhana ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante way back 2010 mga higala kining tanan gikan ni adto hangtod karon nga mga kalingawan mga higala gihatag nga libre ngadtos mga taga Tuburan mga igsoon sa pang adto taga Tuburan gihatag nga libre mga kaigsoonan iwa ginato na mga higala na mga bayad-bayad diha nga so na nga alihan mga higala nga to ang asa sa ulog trapal roi taw kita mga pobre iwa tay kabayad mga higala pa o tag lililig asa tadapita maka pikat mga higala ng trapal diha mga kaigsoon sahay mga gisi papuro lang mo ni atong saka mito luyos co-op ang co-op ni atong diha pamantos may ha, dapit diha sa may karaang Arcadio Maxilom kinini ang park mga higala sus ayat mi dito bro mga gisi pampuro lang mo wag itay kabayan no pero karon sukad nga milingkod mga higala pagka mayor si former mayor Aljon Jamante hangtod karon sa pangagamhanan ni Mayor Cid Jamante wa ginay bayad mga higala ng tanang mga kalingawan diha sa tuang lungsod libre mga higala ang kato mga kaigsuonang ha sa ni mga higala katong sa basketball diha sa Tuburan 260 Cebu Greats mga higala away bayad mga mga tao mga kaigsoonan hala hiluna daan ito mga higala human pa ni hapon wapag gani mga higala nagsugod basketball to na nagkaanag mga bangko mga kaigsoonan so gihatag na to na libre mga higala tungod og alang ninyo mga kaigsoonan ang tinudanay nga serbisyo mga higala ha pagbalik sa inyong buhis mga higala nga matagaan mo igong katagbawan itang mga tuburan doon mga kaigsoonan no? So karon kay pista man nato mga higala agig pinistahan ha nato diri mga tuburan doon mga higala pinagi sa pag pinagi sa liderato mga higala ni Mayor Cid Jamante Vice Mayor Danny Jamante mga higala former tuburan mayor Aljon Jamante mga kaigsoonan paningkamutan gadila mga higala nga ilang pinistahan diri nato mga higala puno sa sorpresa puno sa kalingawan puno sa kalipay mga igsoon kung yun man mga higala puno sa grasya o bendisyon mga higala sa kaitasan kaya nga ito ang mga religious activities mga higala ato magyong ipaningkamutan po mga kaigsoonan nga makatuhop mga higala na ito mga tuburanon mga igsoon o kusana na ini mga higala itong gihimo ang ato ang live mga higala Fiesta Novena Mass mga higala sa 169 katuigang kasumaran mga higala sa Fiesta ni Señor San Antonio de Padua. O mga nila bing importante nga makatuhop mga higala sa ato ang lungsod ang tinud-anay nga tema sa fiesta mga higala ang pagpadangat sa maing mensahe mga higala gikan sa ebanghelyo sa tuang kaparian mga igsoon. Diba? So atong ipagawas mga higala dinhi sa 98.1 MHz 5,000 golden watts mga higala ato ang signal mga kaigsoonan nga mga way kaway mga kaigsoonan dinhas kahanginan ang ebanghelyo sa tuang pare ang misa sa tuang pare mga higala mabot mga kaigsoonan inyong madungog destag sa tagsa ninyo ka mga radyo mga igsoon di lang diri sa tuburan kundi lakip na mga higala sa mga lugar kutubs mabot itong lanog pag CBS Meteor Radio amay labing importante karon mga kaigsoonan nga siguraduho nato nga makahibaw ta unsay mensahe mga higala sa tuang kahitasan mga kaigsoonan alang nato mga dibutos mga higala ni Señor San Antonio de Padua okay lang tadihag kahubog mga kaigsoonan sige lang tadihag lingaw-lingaw badhas dyan dunay mga kalingawan dunay cancer tipay kita kay narabay ribirmaya ha hubog na san nga wag kita mga higala dito ka panagkot man lang mga igsoon kapasalamat man lang mga higala sa ito ang patron Señor San Antonio de Padua itagaan tagmaing panglawas ha wa ka ulsira mga higala dahil sige kinam mong red horse di ba wa ka maghigala tibiha diha mga kaigsoonan sa imong bisyo mga igsoon no at least pasalamatan nato mga higala nga duna gihapon tay grasya nga niabot karon kapistahan nato mga higala makahikay gihapon ta no so may labing importante sa tanan mga higala ato yung suportaan ang bisan unsang mga reliyosong kalihukan diha sa tuang simbahan katoliko diha sa Archdiocese Shrine of Señor San Antonio de Padua no kana mo tinud-anay nga tema sa ato kapistahan mga igsoon. Kana mga higala, kana mga kalingawan nga
tanyag o gihatag nila mga higala. Ipaambit nila ni former Mayor Aljo Diamante, Mayor Cedi Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, islamas na na mga higala. Nining atong kapistahan mga igso. Okay mga igso na, 39 minutos, human makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Alam, he's got to put a gribir maya. Na ako'y gisende mo bro. Nga balita, ano? Ini ang ato laning hubad bang higala ning gipos the rest of Brancimo the spring of success kay pagkadaghana naman mga kaigso ng ha mga kalihukan sa tuan lungsod karon mga kaigso River Maya ug uban pa nga mga sikat nga banda muduyog sa Tuburan agig pasalamat sa Kalampusan Music Festival 2026 dinhi sa tuang lungsod sa Tuburan. Halad alang sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua karong tuiga nga Kalampusan Music Festival mumugna og usa ka gabi nga puno sa musika, mga handumanan og mga higayon nga magpabilin sa inyong kasing-kasing bisan pa sa pagpalong sa mga suga. Kung ikaw ba anaa sa kahimtang nga nahigugma pa, nagpadayon sa kinabuhi human sa kasakit o anaa taliwala matag awit nga inyong badungog, siguradong murag gisulat kini, ilabi na alang kanimo mga higala. Ang lungsod sa Tuburan ubos sa liderato ni Mayor Christian Cedi

0: Kala karon kisa naman. Tawa ko kaila na mga iso. Kini ang banda nga naghatag ka na to sa mga awit nga mahimong bahin sa tuwang kinabuhi. Sama sa 214, Kisap Mata, Hinahanap-hanap Kita, ug Daghan Pa. Mga kanta nga mo'y hinungdan sa tuwang pagkahigugma, paghilom samtang nagahilak, ug pagkanta sa kinakusgan sa tuwang mga tingog. Dugang nga makig-ambit sa entablado mao sila si Empeng, Romel Toyko, and The Bruce, o kuban pang mga talentadong mga banda gikan mismo sa tuwang pinalanggan lungsod sa Tabran. Wala na'y bayad sa pagsulod mga kaigsoon at muna'y timan eh mga igsoon. Ha, di ba? Sobang lugar mga higala sa sumila na puno sa bayad mga kaigsoon at ay, taka. Ah, basta-basta sunog doon eh. Labi pa kay Kedunara by Sweet Notes. Ang Sweet Notes mga higala karong June 10 mga kaigsoonan atol sa Liga ng mga Barangay mga igsoon. Daghanag mga kanta ng Sweet Notes mga higala. Naglain-lain mga kaigsoonan ng tirada nila mga higala. Pwede mo kantag Pridi Aguilar, pwede mo kantag Max Urban, pwede Yuyoy Villame, pwede sa pagkantahon ni mga Eagles, di ba? Pwede sa pagkantahon ni mga Scorpions. Sana man mga higala ng tirada. Pwede ni mo pagkantahon James Taylor. Anan mga kaigsoonan, no? Kuha kayo aning muna yung nakapasikat nila mga higala. Tandem ni siyang iyam ng misis, iyang gining kapartner, siyang banda mga higala, no? Kining Sweet Notes mga igsoon. No? So, kaning ukupan pa mga higala mo, inyong mapahimuslan mga higala. Ha? Alang sa inyohang kinindi ang igong katagbawan mga higala. Pagservisyo sa ito ng gamhanan nito agalungsod mga igsoon. Agi kapistahan, kinistahan mga higala. Ha? Sa ito agalungsod mga igsoon. So, dugang pang mga updates mga kaigsoonan nini mga higala. Allah, atong madungog karon mga kaigsoonan ng ato ang kanhi Civico 2 Director mga higala, Kuya Ariel Ay Sabio mga kaigsoonan. Usas mga nagdana to diha mga higala sa Fiesta Exicom mga igsoon, no? So, akong Osborne mga kaigsoonan, wagi ni bayad mga kaigsoon, no? Muna na kanin doon. O niya, ato na public service ni. Doon ay plate number nga nahug, dahil ko doon mga kaigsoonan, kinsa intay nakakita. Sa plaka or plate number sa motor mga higala, G124QJ mga higala. Iba na ba na nga nahulog ni dito gikas lugo, ingon diri sa lungsod sa Tuburan. Palihog tao kisa nakakita o turnover mga kaigsoonan, nga ito ni Hermes Llanos, may tagiyan ni ni. Or di ba ka, tawag sa cellphone number 0931-852-6905 mga higala. Okay, so atong i-welcome karon mga kaigsoonan. Si Kuya Ariel Ay Sabio mga kaigsoonan, ang atong former Civico 2 Director mga higala. Okay, so good morning Kuya Ay, welcome sa atong programa.
1: Okay, so maayong buntag Kuya Jeriel og sa tanang naminaw karon sa BT Radio. Daghang kayong salamat Kuya Jeriel og maayong buntag sa tanan labi na sa taga

0: Buran nga magsaulog sa ika's 169th fiesta in honor of our patron San Antonio de Padua.
1: Yes, kuya, no? So, kumusta, kuya, ang ato ang mga schedule of activities na to sa ato ang kapistahan?
0: So,
1: niya sa simbahan po, di apin lang po sa simbahan.
0: Oh, yes. No? So, Kuya Jeril, so, baguhay lang tanon, eh, ato ang May 29, gipaygayo na to ang last counting sa Mutia sa Tuburan. Nga, daghang kayong salamat usab sa suporta sa ato ang mga nagkadaiyang mga agencies and sector, no, na nga ning sponsor sa ato mga kandidata. Karong tuiga, aduna kitay pito ka mga kandidata sa Mutia sa Tuburan nga gisponsoran sa mga different agencies and sector sa lungsod sa Tuburan. Unya, karon nag yung gabi, no, mm-hmm. Kuya, so ipaygayo nato ang atong fiesta extravaganza.
1: Mm-hmm.
0: Kini mao ang kick off, no, usak sa pag-abli sa ato ang mga kalihukan sa matag gabi ug sa buntag sad, no, kay naman ni siya morning day and night activity. So mao ni nakanindot ron sa fiesta sa Tuburan kay dili lang kada gabi ang mga kalihukan kundi kada nasad sa adlawan ng natay mga kalihukan. So naisgutan naman nimo ang mga kalihukan, kuya. So karong gabi naatay mao ni siya sectoral night, no, kay naatanan ang mga nagkadaiyang mga agencies o mga sektor malang sa pag-launch sa ilahang tagsa-tagsa ka mga gabi nga mga kalihukan. Inguman sab, ikapit sa 4, mauna ang opening salvos, no, sa ato ang simbahan ang first day of novena. So, sanglit naman tayo bago man ato mga team of pastors, ang ato mga pari. So, ilang gikuha na ito nung gipahibalo nga ang opening salvo yun mao ang first day of novena. Mauna nga, sa first day of novena, ang atong replica procession, supposedly on top, it's a trees yun na ito gibuhat, pero karong tuiga, atong gipahaom sa mga kaparian nga mga kuan, no, mga ilang mga plano sa pizza 4 na ang atong religious activity magsugod sa pizza 4, pero ang atong social activities magsugod karong gabi.
1: Okay. So sa to ang extravaganza nakita ko sa Facebook post, kuya, doon ay sa to mga lookalike.
0: Oh, mga lookalike, no. So karon sa DA ang ato ang team sa tong production team nung gipanguluhan ni Sir Jasper sa Tuburan National High School, ni Sir Daniel Saison sa CTO. So this is a combination of the different agency sa no nga production team kay namasa tay members sa gikan sa Tuburan 1 si Sir Yapnos niya kanang naggilingkuran jud nila pag-ayo kung unsay maanindot gyud nga atong i-present sa unang gabi, no. So this is a look-alike kanang presentations nga kuan. So ato ding i-feature ang mga Filipino pop mao na nga. So murag na trending jud tagahapon sa pagpahibalo kay ang uban murag wala kayo makakita sa pagbasa, no?
1: Nila masabti ba?
0: Wala nila masabti. So, moto usa sa mga twist, no, nga ato ang nakita nga ang ato di ang mga Tuburanon dili lang wala lang di sila magsubay sa kung ano kung di nagsubay jud sila sa tom page, no, sa tong mga console.
1: Sunod gyud sila.
0: Na aware na gyud ang tanan. So, manang usa na lang sa tong mga tips sa ihatag nga kinahanglan gyud ato yung thoroughly basahon jud ato pagayo kay kanang uban mudritso rag tanaw pero tanaw lang yun ato nga it's a look alike nga presentation.
1: Ang gitanaw din nila ito na boys ganda bini ano sa dino o di ano so paano siya look alike kining mga look alike ni Kuya Ye tiga tumura na sa desina
0: o ato ning mga kuan ato ning mga for example no ang mo-present sa bini mao ang ato mga kabatanunan sa parokya kay nagulbut-hulbut man ta during the meeting no so diha jud si Father Torbs ni tambong jud sa tong exco meeting so ang tanang jud na ay mga coordinators ang ato mga different agencies so moto nga usa sa gi-present sa to ang production team nga nga gi-approban sa atong pinalanggang batanon nga mayor sa nga mao ni ang concept sa to ang extravaganza karong tuiga nga Pinoy pop. So, moto na sila si Vice Ganda, Bini, Sex Bomb. So, atangan na to mga tindira sa kung ano, merkado, ingon sa kauban sa mga kanang lain-lain sa mga nasa negosyo sa lungsod sa Tuburan nga manayaw sila mao ato ang mga Sex Bomb Girls.
1: Okay. So, nan-out ron ane, ato ning at nga niya, ito, padukalukag sa'yo ane, kaya nugon kayo ba? Kada gabi magsugod karo gabi No? Nga daghan kayong puno kay kalingawan ang ato ang nagsingabot ko pista kuya.
0: Yes, kuya Jerilya, usa sad ugma puno sa kayuta sa ato mga activities no kay opening man so sa Pizza 4 sa buntag sa Las Jays mga tong kasalan ng bayan sponsoran kini sa local government unit in cooperation with the civics society organizations no mao nang Eagles kuya no nga usa sa mga sponsors ni ini nya ug atong parokya sa lungsod sa Tuboran mao na nga kanang alas ugma daghan jud kayong tawo no kay kasalan ng bayan so first time ni nga kanang ani ka bungga nga gihatag ni Mayor Sadie ang ato ang kanang mga kalihukan sa fiesta niya sa hapon sa alas 3 sa hapon adun ang atong parokya magpaigayon og motorcade so mao nang gihangyon ako katong naay mga sakyanan nga available nga mukuyog sa atong motorcade sa alas 3 nga sa alas 5 mao na atong first day of novena ang misa niini sa alas 5 niya pagasundan dayon kini sa replica procession so aduna tay mga imahin ni San Antonio de Padua nga gikan pagyud sa syudad no sa Sugbo ngari lang gyud ni sila diri sa atong parokya kay agi pagyukbo no sa atong balaan nga patron nga mao si San Antonio de Padua nya kani sila mga devotees no mga devotos sila sa ato ang

0: na sila ilang kaugalingon nga replika ni San Antonio, ng CTU, ang business sector, ang DepEd 1, ang karon bago ang St. Anthony's Academy sa ilang gidala ang ilang imahin, no, kay nagdala sila ang isbugto nga eskwelahan nga nagdala sa pangan nga St. Anthony's Academy sa pangan sa tong patron kay ang RVM schools day karon kanang gipang-usab ng ubang ano gihaom na gyud nila sa ngan sa ilahang congregation ang St. Mary's Academy. So mao na nga kita ra gyud diri sa tuburan nga wa mausab kay ato yung ipaglaban nga kanang graduate jud ta sa St. Anthony's Academy
1: tuag yung patron.
0: Mm-mm.
1: So kining motorcade kuya no kini pwede ang katungdo na yung mga grupo like ano mga riders pwede siyang kapit.
0: Yes, no? Pwede kayo no encourage namo nga katong mga kuan agi pagpasalamat sa ato mahal nga patron. Gani ang ato ang tema karon sa piyesta no kay kuan man kayo kanang very kanang emotional kayo nga gi-approvean sa atong mayor kay ingon man siya nga kanang kinahanglan ta mo bangon kuno nga mapasigarbuhon sa behind all the calamities nga atong giatubang niya atong 2025 pero karon nimbarog tam isip mga tuboranon nga mapasalamaton
1: ito. No, ya ang labing importante gistanan ani kuya ye, ako nang ibalik-balik nga ang tinud-anay nga tema sa kapistahan nga mao gyud ang pag subay sa tuang mga reliyoso mga kalihukan. Labi na gyud sa tuang misa ugma, no, sa tuang opening salbumas alas 5 kuya ye, no?
0: Yes, alas 5
1: sa ato nang live diri kuya ye sa BT Radio. Amo nang gi-live.
0: Salamat kayo kuya. So ang ato din mga kuan, no, mga pari, ato mga bisita, doon na tayong mga bisita ng mga kaparian sa atong distrito. O na, ugma, mao ang pari sa parokya sa Kulunya,
1: no,
0: si Father Red. So, mao siya yung may mumisa. So, si Father Red, sinati kay nato nga, na-assign sa na siya diri sa tuburan sa wala pa siya na imong pari.
1: Dito.
0: So, kita mo youth
1: kuan na itong panahon na.
0: So mo na nga daghan di kayo so busy kayo ang mga tao no both in cultural and religious and sports activities sa lungsod sa tuburan. So mo na nga kanang surprise man ta to no so karon na surprise naman ta na nakita naman sumurag daghan na kayo murag ato mga silingang mga lungsod are very excited na sad no nga to come and visit tuburan no so you are very all welcome
1: dito. Ya libre ra bagin ni.
0: Oh. Salamat ta sa local government unit nga gipanguluhan sa ato ang mayor nga naghatag niining maong mga kalihukan sab. Ingon man sab sa ato ang Fiesta Iksikob nga gi panguluhan usab ni Mayor CD kauban ang ato mga heads no sa matag agencies and sector no sa lungsod sa tuburan kay mao man ni

0: compose sa Exicom, no, ang mga different heads and
1: apil ang ano kuya ay no.
0: So ako di ay ang vice chairman, so ang bisab ka ng director pa ko atong mga past 9 years at mga 10 years na sadi ko na himong kuan sad no sa panahon pa ni Mayor Aljon, niya panahon ni Mayor Danny. So niya hantod karon no sa anak ni Mayor na himo gyapon tang kita lang gyapon gipili nga vice chair, so murag bisi-bisi gyud ta karon.
1: Kita man gyud ang kugay gyud gila na kay ayay basta best time muha gina.
0: Dito ta kabalibad sad no sa niyo sa itong mga kadagkuan, no, labi na sa kanang kuan kay baong yuta nga ang local government dili jud makahimo no, mao nakita jud nagdala ni ini sa atong mga activities sa labi na sa financial sad nga aid, so magpasalamat dayon sa tanang mga sponsors nga niyatag no na gawas sa local government unit no nasad tay mga sponsors ato makita sad kadagabi kung kinsay mga ko ano mga sponsors kada gabi isad, so daghang kaayong salamat sa mga sponsors no, so di pa kay ko ka-mention tungod kay napamansad sa committee ang atong mga sponsors.
1: Okay. So medyo taas-taas bigini kuya no ya ato ang mubumubo na natong oras ato lang ning kanon wala nga sa typical mas unya nato do natay mga bisita usab nga kaparian gikan sa kuan.
0: Yes kuya, so karon di ay kaning pontifical mas si Bishop Abet nagtuotang sa Pizza Trisi siya na diri sa lungsod sa Tuboran, so ako ding ipaibalo nga si Bishop Abet naa sa Pizza Dusi sa okay. Lasingko, so sakto ra sad no kay naman tay kanang hiniusang simbahan procession diin ang atong mga patron sa nagkadaiyang barangay sa lungsod sa Tuboran dadon diri sa simbahan, so mao na nga murag kaning gabi adlaw murag busy jud kay ni kay ang tanang nga mga patron sama sa barangay dito sa Mangga, diri sa kanang mga lagyo-lagyo diri sa ngarita speakers sir sa Kalangahan, active kay ning taga barangay Kalangahan sa mga kalihukan sa simbahan, so dadon nila ilang mga patron diri diri sa lungsod niya ang mumisa gyud si Father si Bishop Abet no niya moto nga ikaw gabi sa ni ana human sa misa na ay procession ya gagabi idayin ana mawatong coronation sa Mutiya sa Tuboran.
1: Coronation night na siya.
0: Uh-huh.
1: So kaning pagdasa atong mga patron dali sa kuan sa mga barangay kuya. Di pa kilidugay na to ang gihimo no? Bago ni nato nga kuan sa do TBT.
0: Kuan dugay-dugay na ni sa panahon ni Father Lucas Enoch no.
1: Father Lucas pa dai ni.
0: Oh, ka Father Lucas pa ni nga time.
1: 2000 pa ni siya din.
0: Oh, katong sa tema sa simbahan nga kuan kanang hiniusang simbahan. So karon di ay ang tema karon sa simbahan kay listening church no. Nga mao na ang kuan ka ang simbahan ang trust day listening church hearing God's voice and the Christ of his people. No, so mao na nga kita dili jud ta malimot no sa pag-ampo kay kanang mao na ray tema karon no nga ang Ginoo na aragyud siya sa ato ang naragyo siya nato no may mingiling pare ang Ginoo manaka nimo ana asab ka nako
1: bitaw
0: so naas na murag naragyo ang Ginoo, so ang kuwang ragyo nato ang pagsampit niya kay siya andam nga maminaw
1: bitaw kung gi ko ay gani ha kung gi hisgutan nga adi lang tay ngon nga basi ni puro tas kalingawan ni sigilan tag hubog yo wala non tay simba no.
0: Correct, so ang mensahe gyud sa kapistahan gyud mao ang dakong pagpasalamat no sa mga grasya nga ato na dawat ingon man sab ang pagsampit no nga tagaan pa ta og daghan pang mga grasya no kay kanang challenging ra ba kayrong panahuna no, so kanang naa ang El Nino problema sa tubig no, so ngani karon nakasinati na tano nga ang tubig nato diri sa Tuboran usa sa mga kay dili man jud nato dili man jud nato mapugngan no ang kalikasan no ang kanang kuan, so mana kinahanglan jud ta mag-cooperate sad sa ato ang panahon no nga kuan tanawon jud nato kay kinahanglan jud ta mangandam sad sa umaabot.
1: Okay, so siya no June 4 mao tong kuan pining salbo niya, June 5 transportation sector niya, market sector no
0: inyo ha sa kani siya naning mga activities no labi na sa atong mga nasa transport sector no labi na ang kanang mga driver na to sa balabal gani last year Aligre kayo o so makover ni mo kuya Jeril ang transport sector niya ingon sad sa sunod adlaw na ang market sector mo ni mga activity sa buntag niya motor cross sa Domingo niya. Paibalo sa day na ako no, nga sa Pitcha City, mausan ni ang alumni homecoming sa SAA. So,
1: ah, okay. Oh.
0: Dagan kayong salamat no, sa to ang principal nga. Magpaigayong tak, tinuig na yun ni. So, mapasalamatong sa kaimi sa tanang mga alumni sa SAA no, nga. Gitunong yun din nato sa fiesta sa lungsod sa Tuburan kay mamaning panahon na nga magtapok-tapok. Magkita-kita. So, tinuig niya ang SAA tungod kay we are celebrating the 50 years and 25 years of our alumni and the different milestones of our alumni no. So mao na nga karong tuiga ang katong mga nang graduate sa 1976 og 2001 katong nay 6 og 1 nga mga year mato sila yung mga nag milestone nya ang uban sad kay wala pares na mo sa batch 93 mako kanang kada tuig jud mi mo appeal kay mao ra man itay mga magtapok mi
1: bitaw.
0: So
1: nya June 8 recognition
0: sa June 8 of, kuya mao ni ang recognition passers. Of the board passer. So congratulations sa CTU no. Kay ang CTU nandiyo tay mga top notchers ng mga estudyante. So sani ang ato arjung taga lumad nga Tuburan nun, no nga ning kuang gyud ning top gyud sa board exam sa teachers. Nya ako sa ipabalo nga padayon ta sa Martis, mawata ang pilgrim, mas no sa Las Gis, diyan sa lungsod sa Tuburan. Nya na mao ni grabe June 10 da

0: kanang sa mga dagat na pit, no, at mga fisherman. Salamat ko ni Sir Candy, I know, sa iyang support sa DIANIC, kay Mauni Kwan sa Department of Agriculture. So salamat kay si Mayor, daghan kayo, no, ang tanang sector involved jud ani. Mao na ika June 12 ang ato ang Independence Day parade. So sayo-sayo jud ani kay init kayo. So makita nato ang tanan gyud ang mga kanang agencies o mga sector nga ni participate ini. Nya mao na sa fiesta, aduna tay fiesta mas alas 10 sa buntag.
1: Buntag. Okay, so daghang salamat kayo. Iwan naman kita igong oras, no? Yung napita kayo isgutan kayo doon na pa'y night activities. Oh,
0: pero imo nang naisgutan ganina, Kuya, so, ang kuhaan. So, I hope nga ganing ang pinakadagko dyan nga mga event kanang mga bisita na to sa business night na sa Inday Ligaya.
1: Amo ba?
0: Usali siya sa mga vlogger, no? Sa Inday Ligaya nga mulingaw na to niya June 11 June 10 mauning giingon mo ganina nga tong sweet notes nga back to back ang katong ilang kuang pagyud front act nga nila nga kuang jud sa matag concert nila niya June 11 mao to ang River Maya o uban pang mga daghan kay mga performances ana nga may tabo diri sa CTU Good Grounds. Nga sa June 12 nami surprise sa ninyo nga artista.
1: Amo na akong gipaabot bitaw kay June 12 woman mo.
0: Ay artista so mga bataon. So andam-andam gyud mo kay naadyo kay natay nai surprise si Mayor Anisad.
1: Ganan indot kita.
0: O sa 30 na pag-surprise, so wala pa ni ma-reveal.
1: Okay. Sige Kuya, so stupidos naman yun, no? So anyway, so welcome gigihapon kayo. Kaya mga importante ni mo, labi niyo sa mga surprises na to, ng mga activities, no? Welcome kay Kadri sa to. Ang tulumanon, Kuya Ye.
0: Okay, daging kayo salamat Kuya Jeriel. So stay tuned sa atong page sa Lungsod sa Tuburan, Tuburan Spring of Success, o sa atong page sa Tuburan Fiesta Exicom Committee.
1: Okay. Daging kayo salamat, no? Makato si Kuya Ariel ay sabyo mga kaigsunan. Ito ang Vice Chair sa Fiesta Exicom mga kaigsunan. So wala kita kong oras mga gala, hangtod o mapuhunausap mga kaigsunan. Kaya sunta na ipag-isgot, no? Kini mga kalihukan niya o sa ito ang mga kalingawan sa kustahan ni Senyor San Antonio de Padua. Sigapon kini ang inyong pubring iso. Pubring silingan ang padadunahan sa respeto at pagbahal sa Sikingon, Jeriel Asindiente, manamilit sa kugmingon nga ang inyong adlaw nga Miyerkules kabutagon. Magbabungaw kong malipayon. Dagang salamat sa pagpaminaw. Buntag, do-do, hilito, dihas, luak, inasal.
2: Jeriel Asindiente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: 89.1 BT Radio Patron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lechon Lechon Bali Oga Liampo nagkini ba ibutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibong. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alakini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatayo isa Lichon Medog Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Medog Lichon Belly og Yempo og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: TTX 500.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
5: TTX 500.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
8: FiberConnect IT Solutions.
7: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa

0: Unsa pang inyong giulat? Palit na og original Hagure capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Jumpstart your day right here.
2: Good morning.
3: The morning drive. BT 98.1.

0: GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at lawadlaw. Para sa limpyo og himsog natay. GTX 500. At lawadlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalik sa mga butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawa na po. Pirmi ko, gutom. Gutom, lipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Uy, Kuya Atan, nausa mo ling atong amigo nga masulupon magkayog noong?
7: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
8: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
11: Said Testimonies. Said Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
12: Kalo, kung nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipang hapla sa mga arthritis, rheuma, kay ako nabanggaan do kong giro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod, hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76. BT Radio.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si George Irineo, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
0: Alam ni atong mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Daalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: V-tron. Subok na.
4: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Proxingo San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay sa wala ko na kay nang akong bata sir ba. Grabe katahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya V-tron sir. Nalahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ramat matulog. Unya ay ara siya mo mata pag tumon. Pasalamat ko sa V-tron.
3: V-tron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary.

0: or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
1: malunggay, paligon sa imong immune system,
2: tubo, natural energy booster,
1: ginger, panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul.
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Jumpstart your day right here.
11: Good morning.
12: The Morning Drive.
10: Morning Drive.
12: BT 98.1.

0: 91.1 BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Hinaot nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan.
5: Mm-hmm.
4: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
5: Mm-hmm.
4: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
5: Correct.
4: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
5: Panaglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
4: Mm.
5: Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
5: correct,
4: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud ini ang imong baga.
4: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Unay kuyaw.
4: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga makorek sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojo, Doc!
4: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa?
4: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
1: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500. 500, tulog ka kapsos sa buntag,
7: tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: O ginibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
4: Manay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty scissor GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
5: Gusto.
4: Kung sa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber, syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato, kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man ug kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
4: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
5: Correct!
4: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa.
4: Kaon pa jud ka? kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abo
1: suhan. DTX 500.
8: Ako si Janice. Dukay kayo mo man akong menstruation din gas
0: spot-spot lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanaog. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
9: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Mamunsing ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas na, ma'am?
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday Lois, lichon manok, lichon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendo sa street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini may mutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon beli og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog, lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy imong gipangita suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdirt's Vinegar. Dogdirt's Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdirt's Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8 Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos.

0: Jason Tigol, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang sigreklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, sir, ah. Nino ka po, kwan yung kaplasok. Salamat yung kong dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
5: Lamia o.

0: habang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
2: Sa Lactopapi.
3: Lactopapi.
4: Lactopapi. Sa Lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
1: Jumpstart your day. Right here.
6: Good morning.
7: The morning drive.
1: Morning drive.
7: BT 98.1.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ugang alang mo sam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nanausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsap ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Vitron, subok na.
4: O si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Cebu guy. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom nako siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog ug maayo na sad mukaon.
3: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang

0: was on it.
1: 98.1 BT Radio.
2: Mayong adlaw na usap mga langga, welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited na ang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule o sesya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay.

ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nagilaing mulalis ani kay kining tubo, ginaiksim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals, nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney, pinaagi sa pag-inom og original Hagonoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagonoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya maubin ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mauni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagonoy capsule kung nanakay gibatsyag dihan, nanakay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagonoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa inyong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pa yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pa yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mong ka-stress, sige mong pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

malinisan, magkaon ninyo, kaon mugutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang Downs Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre, nangunguna yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man oi, nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kuna kay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang punis siya nga mapa-healthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kay ngano man delikado ba ng babae nga magkausay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga dunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay nako, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gaino.

0: kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up kasi imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagonoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagonoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagonoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Maging mga paaralan sa basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: 1103.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholar sa Maynila. Department of Education, kumpiyansa sa positibong resulta ng three-term school calendar sa school year 2026-2027.
1: Headlines.
9: Dagdag pensyon ng Social Security System o SSS, pakikinabangan ng higit 4 na milyong pensioners mula ngayong Hunyo.
1: Headlines.
9: Mayorya ng mga Pinoy na isunahin ng administrasyon ang paggiit ng karapatan sa West Philippine Sea ayon sa Okta Research Survey.
1: Headlines.
9: Malaking personalidad kakasuhan ng ombudsman kaugnay ng maanomalyang flood control projects.
1: Headlines.
9: Mga nasawi sa Angeles building collapse, umakyat na sa 23. Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinalawak pa ang relief operations para matulungan ang mga biktima.
1: Headlines.
9: Panibagong low pressure area na mataan ng pag-asa. Pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: Headlines.
9: Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal remedy sa issue titingnan ayon sa punong ehekutibo.
1: Headlines.
9: At Rep.

0: Senative Kiko Barzaga pinatalsik na bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 88.52 million pesos na tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Nakinabang dito ang 4,426 graduating college students mula sa 6 na congressional districts ng lungsod. Tig 20,000 pesos ang ibinigay ng Pangulo sa mga estudyante sa ilalim ng Scholarship Assistance Program. Umaasa si Pangulong Marcos na mas pag-uusayin pa ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral para sa magandang kinabukasan.
2: Sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ni Education Secretary Sunny Angara na napakalaking tulong ng isinasagawa ngayong whole of government approach para sa ginagawang Brigada Eskwela, alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakikiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bit-bit mismo ng pamahalaan upang maalalaya ng mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang ng ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, at Department of Labor and Employment o DOLE.
3: Ang kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano, tapos yung PhilHealth sa yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
0: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, naging maganda ang epekto ng Tara Basa Program sa mga estudyante dahil tumaas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Cash for Work Program bilang Youth Development Workers.
4: At ay doon sa mga naging pag-aaral, naging kinagigong ang Tara Basa Tutoring Program sa pag-address not at fifth grade, especially among college students enrolled in local state universities and then nakatulong sa mga pag-aaral na magpabuti yung kanilang skills, lalo-lalo na nga sa mga
0: spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiwala si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Gitni Angara na magiging daan ito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. May iwasan na rin ang paghahabol hindi lang ng mga guro sa kanilang mga itinuturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
3: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
0: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Libo-libong pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para sa Balik Eskwela 2026. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal kay Police Major Hazel Asilo,

0: Yan, ang babantayan ng mga pulis, pero karamihan ay deployed sa Northern Police District o Caloocan, Malabon at Navota City dahil nasa 291 na paaralan ang kinakailangan nila na bantayan doon. Pagtiyak ng NCRPO, papanatilihin nilang ligtas at mapayapa ang unang araw ng klase at kung may aberya o anumang emergency, ay handa sila na agarang tumugon.
1: Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang amin pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan.
0: Tinig ni Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, makasaysayang Right to Information Bill aprobado na sa Kamara. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang isang makasaysayang panukalang batas na magbibigay sa mga Pilipino na mas malawak na access sa mga records, kontrata, gastusin at proseso ng pagdidesisyon ng pamahalaan. Sa botong 284 na pabor, walang tumututol at abstain, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 9397 o ang Panukalang Right to Information Act of 2026. Isa sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Pangunahing may akda ng panukala sina House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Speaker D, mahalagang hakbang ang pagpasa ng panukala.

0: dalawa at pang-23 bangkay kaninang umaga. Hindi pa inihahayag ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga huling biktima habang isinasagawa ang proseso ng beripikasyon. Patuloy din ang investigasyon sa dahilan ng pagguho ng itinatayong gusali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief operations nito para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuuang 1,145,773 pesos ang halaga ng naipagkaloob na tulong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Kabilang dito ang tig 10,000 pesos na financial assistance para sa 54 na individual, transportation assistance para sa 10 individual, at pamamahagi ng 53 family food packs, 53 hygiene kits at 21 sleeping kits. Nagpaabot din ng DSWD ng burial assistance sa 8 naulilang pamilya, habang napapatuloy ang pagproseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Bukod dito, patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial first aid sa mga biktima at apektado para matugunan sila na harapin ang trauma na dulot ng trahedya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais ng mayorya ng mga Pilipino na unahin ng Administrasyong Marcos ang pag-iit ng karapatan at presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakuling survey ng Okta Research, inilatag ang ilang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para epektibong matugunan ang tensyon sa karagatan, at nakasentro ito sa territorial assertion, diplomacy at defense modernization. Inilista ng respondents sa mga hakbang na sa tingin nila ay mahalaga sa pagresolba ng sigalot kabilang ang mga sumusunod. 69% ng respondents ang pabor sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa pagpapalawak ng naval patrols at presensya ng tropa. 66% ang pabor na isulong ang territorial rights ng bansa gamit ang diplomasya at iba pang mapayapang paraan. 64% ang pabor sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng militar. 37% ang pabor na palawakin ang diplomatic efforts sa loob at labas ng rehiyon. 29% ang pabor na magsagawa ng joint maritime patrol at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. 23% ang pabor sa pag-asantabi ng sigalot para sa joint economic development, habang 9% ang hindi sigurado o tumangging sumagot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa lagay naman ng panahon, magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga uulanin ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Kaparehong panahon din ang iiral sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, mga nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, namataan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng bansa na posibleng pumasok sa Huwebes o Biyernes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinapatupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din anya ng iba pang ahensya ang mabilis sa paghupa ng baha sa flood-prone areas.
2: Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma na ng World Meteorological Organization o WMO ang pag-iral ng El Nino phenomenon na posibleng magdala ng mga extreme weather condition sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, nagsimula na ang onset ng El Nino sa Tropical Pacific na siyang magiging dahilan ng matitinding heatwave o malalakas na bagyo. Pinayuhan na rin ng MWO

0: mula sa pahayag ng Department of Health. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay mas mababa ang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin anya maikakaila ang posibleng mas malubang dengue infection ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Q-Denga na hindi pa nagka-dengue noon.
1: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:22 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinabihan na ang Senado na magbalik sa trabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado ayon sa punong ehekutibo. Ang balitang yan ibibigay sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Magbalik na kayo sa trabaho. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ng dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin lalo na't kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at tuminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho kung ilalarawan na niya ang upper chamber sa kasalukuyan? Sadyang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may pahayag na hindi nila maunawaan kung bakit nahinto ang mahalagang gawain ng nasa legislatura. Hindi naman marahil dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinigpitan pa ng pambansang pulisya ang seguridad sa Senado at kalapit na government facilities dahil sa mga kilos protesta, bunsod ng tensyon sa politika. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at kaukulang local police units na ipatupad ang precautionary measures sa palibot ng Senate Complex. Layon itong tiyakin ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. Bukod sa malakas na presensya ng pulisya, ay nagdagdag din ang checkpoint sa palibot ng Senado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kognay sa flood control anomaly. Ayon kay Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat ba rin anyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi

0: ng executive branch na nangingialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
1: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan diin ng Minority Bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pag-asawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-an nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
3: Clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
0: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, nagbahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na boycott ng mayorya sa Senate session.
4: Kung matapang siya, pumasok siya. Kasi yung kakapangan pinapakita sa pamagitan ng paggawa niyong yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh. Takot sa responsibility. Yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kung matapang ka, pumasok ka.
5: We're appealing to our colleague, makasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho. So inabayaran tayo sa taong bayan.
6: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
7: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
0: Yan ang mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson naniniwalang inaatake ang Senado ng sarili nitong liderato. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Giniit ni Senador Ping Lacson ang Senado ay hindi inaatake ng ibang grupo kundi ng sarili nitong liderato. Kasunod yan ang patuloy na pag-boycott ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga regular na sesyon at paggamit ng Facebook livestream bilang pangunahing plataforma ng kanyang mga pahayag. Ito ang pahayag ng Senador kasabay ng pagbatikos sa paraan ng pamumuno ni Cayetano sa gitna ng umiiyal na sigalot sa Senado. Ayon kay Lacson, naglalabas si Cayetano ng mga direktiba kabilang ang pagsuspinde ng mga sesyon sa pamamagitan lang ng pasalitang utos at walang formal na dokumento o abiso. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na verbal lang na ipinapaabot sa mga miyembro ng majority bloc na suspendido ang sesyon, bagay na anya italiwa sa mga umiiral na proseso ng Senado at sa tungkuli ng mga senador na magsagawa ng legislative activities. Nitong Martes, nanawagan si Lacson at iba pang miyembro ng Minority Bloc para sa pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President dahil sa patuloy na hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon. Ayon pa sa Senado, maaaring ituring na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ang anyay pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon at maaari itong maging batayan ng reklamong ihain sa Senate Ethics Committee.

0: na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Philippine National Police tiniyak ang transparency habang nasa kusodiyan nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Inataso na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Health Service Unit ng Pambansang Pulisya para magsagawa at magdokumento na sa kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ay ayon kay Nartates ay para higit pang mapalakas ang pananagutan ng transparency sa kalagayan ng dating opisyal na nililitis ngayon sa Sandigan Bayan dahil sa maanmalyang flood control project sa kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Bonoan matapos itong ibalik ng Sandigan Bayan dahil sa muling pagtaas ng presyon ng dugo nito nang warap sa korte para ibalik ang mandamiento de aresto laban sa kanya. Kaakibat na madalas sa pagbibigay ng update sa publiko hinggil sa kalusugan ni Bonoan, pinatitiyak din ng PNP Chief ang mahigpit na seguridad at masigurong walang special treatment na ibibigay sa dating miyembro ng gabinete. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kakasuhan ng ombudsman ang ilang malalaking personalidad na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampa bukas ang ombudsman ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Hindi naman pinangalanan ng kalihim ang mga respondent sa mga bagong kaso, subalit pawang taga-Bulacan ang sinasabing high-profile personalities. Ginawa ng kalihim ang pahayag, makarang inspeksyonin ang matalahig Creek Pumping Station.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano, Senadora Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay nireklamo sa Ombudsman. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Said naghahang reklamo sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang grupong Tindig Pilipinas laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Particular na nireklamo ang mga ito ng obstruction of justice na nag-ugat sa sinasabing umuloy pagpapatakat kay Senator Ronald De La Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko D, dapat managot ang opisyal na umunay nakialam at humadlang sa maayos na pagkupatupad ng batas at proseso ng hustisya. Ipinuntuloy nito na hindi lamang ito usapin ay isang individual kundi ng pagtatanggol sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Ayon kay Aquino, di ay bahagi ang paghahain ng reklamo ng mas malawak na kampanya laban sa impunity o kawalan ng pananagutan at bilang pakiisa sa mga biktima ng war on drugs. Nanawagan ng mga complainant sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng patas at walang kinikilinga investigasyon hinggil sa kanilang reklamo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Papalo sa mahigit 4.1 milyong pensioners ang inaasahang makikinabang sa dagdag pensyon ng Social Security System o SSS para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph De Claro, simulan na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Tinatayang aabot sa 6 billion peso sa inilabas na pondo para sa nasabing dagdag pensyon. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% na dagdag naman ang matatanggap ng death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng mga pensioner na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng

0: SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinimog na Malacanang ang publiko na huwag maalarma sa panukalang 240 pesos na immigration fee para sa mga behero na papasok o lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasalukuyan pa rin pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang panukala na layuning pondohan ang modernisasyon at pag-upgrade sa border control at monitoring systems ng immigration. Sa ngayon ay wala pa rin pinala posisyon ang palasyo ukol dito.
2: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Positibo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kooperasyon ng ASEAN para mapalakas ang food security sa rehiyon. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Ferdinand Ferrer na malaki ang maitutulong ng hakbang para higit na pakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. Kabilang ang food security sa mga prioridad ng ASEAN Summit kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas.
3: The food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog the nutrition of our future workers and leaders dun sa tama.
0: Si PCCI President Ferdinand Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang lalagdaan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Makaraang maisipinal ang negosyasyon dito. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, magtatakda ang kasunduan ng bagong pamantayan sa digital transformation ng ASEAN at magataguyod ng mas inclusive and innovative na paraan para sa lahat. Mapapalakas din ng DEFA ang regional economic integration sa pamamagitan ng pagpapaigti ng kooperasyon sa digital trade, e-commerce, electronic payments, cybersecurity at emerging technologies. Inaasahang aabot sa 2 trilyong dolyar ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 mula sa humigit kumulang $1 trillion ngayong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas mainam na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na gamitan ng legal technicalities para ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang maghain ng mosyon ang kampo ng Vice Presidente para ipawalang bisa ang 4 articles of impeachment sa Senado. Anya, katulad ng dati ay walang outright denial ang Vice President sa mga akusasyon laban sa kanya.
2: Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madideny niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas makabubuti ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co kung haharapin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na isasagawa ng impeachment court at hindi ang umasa sa hiling na outright dismissal. Ani ko, mahalagang malaman ng publiko na hindi posible ang agarang pag-dismiss sa mga reklamong ibinabato sa Vice Presidente na hindi umaarangkada ang paglilitis. Ang dapat umunong gawin ngayon ng pangalawang pangulo ay sagutin punto por punto ang lahat ng aligasyon na ipinupukol sa kanya.
4: Dismissal or conviction or acquittal sa dulo pa po ng paglilitis dapat mangyari. At the end of the day, ang panawagan po natin dapat matuloy ang paglilitis. Sasagot po ang House Prosecution Panel sa reply na nakita nating gustong ma-forward na response doon sa answer. And dito po natin pahawakan pa rin, no, na dapat tuloy ang paglilitis.
0: Si House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuluyan ang pinatalsik ng Kamara sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawan ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamagitan ng nominal voting na 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Reports No. 298 na nagsisilbing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na bastos na po sa social media na nakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod sa Section 16, Article 6 ng Konstitusyon, Section 142, Rule 20 ng House Rules at Committee Rules.
5: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report No. 298 are hereby adopted.
6: Chair,
5: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report No. 298.
0: Inyo napakinggan ang naging hato ng Kamara hinggil sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala wagi sa first round ng WTA 125 Birmingham Open. Filipina player makikipagtandem din kay tennis legend Venus Williams sa tournament sa Germany. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
7: Matapos agad mapatalsik sa doubles, bumawi si Alex Iyala sa kanyang unang laro sa singles event ng WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Nang walisin si Priscilla Hon 6-0-6-2, hindi pa umabot ng isang oras ang panalo ng world number 37 Filipina star laban sa Australian player para umabante sa round of 16 ng kompetisyon kung saan si Ayala ang top seed. Tatargetin naman niya ngayon ang pwesto sa quarterfinals kontra Alina Sharayeva ng Russia. Ang Birmingham Open ang unang tournament ni Ayala sa grass court bilang paghahanda sa Wimbledon. Samantala, nakatakda rin makipagpartner si Ayala kay dating world number 1 at tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany matapos silang makatanggap ng wildcard sa main draw. Ito si Dennis Helanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalga pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik Ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin mula dito sa Luzon. Schools Division Office of Batanes, pinangunahan ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. Si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas Batanes ang medala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinangunahan ng Schools Division Office o SDO Batanes ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off na ginanap sa Batanes National Science High School Covered Court kung saan malugod na tinanggap ni BNSHS Principal Jeffrey D. Medina ang mga nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa punong guro, ang weeklong activity na ito ay hindi lamang isang programa kundi pagpapakita ng pagkakaisa, volunteerism at nagkakaisang responsibilidad. Dagdag pa niya, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng diwa ng yaro o bayanihan kung saan sama-samang kumikilos ang buong komunidad upang masigurong ligtas, maayos at handang tumanggap ng mga mag-aaral sa panibagong school year. Samantala, sa mensahe naman ni Schools Division Superintendent Dante Marcelo, inihambing nito ang yaro sa taunang aktibidad ng kagawaran kung saan ang kaugalingang ito ng mga ibatan nagkakaisang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit mula sa ibang tao. Isinagawa din ang turnover ng go bags mula sa Batanes General Hospital para sa inisyatiba sa kaligtasan na naglalayong palakasin ang disaster resilience at emergency response ng paaralan. Bukod kay SDS Marcelo, dumalo at nagpakita din ng suporta si Assistant Schools Division Superintendent Georgian G. Carriaso, mga guro at punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga magulang, mag-aaral, uniform personnel at iba pang mga empleyado ng SDO Batanes. Nagpasalamat din ang mga ito sa mga volunteers, stakeholders, partner agencies, alumni, mga magulang at iba pa sa kanilang pakikibahagi at pag-abot ng anumang uri ng tulong sa mga eskwelahan. Ang tema ngayong taon sa Brigada Eskwela ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Brigada Eskwela sa Mountain Province. Umarangkada na sa lalawigan. Si Apollo Padain sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS na nagsimula po noong Mayo 25 at magtatagal hanggang Onyo 8 kasabay ang pagbukas ng klase para sa school year na taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay Mountain Province General Comprehensive High School Administrative Officer, Madam Catherine Tumoken, bukod sa mga magulang, volunteers, tanggapan at iba pang stakeholders na tumutulong sa paaralan, may kaabuang 45 mga tupad beneficiaries mula sa Department of Labor and Employment na katuwang nila sa pagsagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa inaasahang mahigit 1,000 enrollees, tinitiyak ng paaralan na maayos at handa ang kanilang mga pasilidad at iba pang pangailangan para sa maayos na pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Samantala, sinabi ng Dole Mountain Province na malaki ang naitulong ng mga tupad beneficiary sa Barangay Tanulong Sagada sa pagbubukas at paglilinis ng kalsadang patungo sa paaralan na nagbibigay ng ligtas at mas madaling daanan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, sa Pulo Padaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Southern Tagalog, energy saving measures sa kakulangan ng supply ng enerhiya sinimulang ipatupad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operasyon ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay, at ang Sentrong Pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas, habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng provincial government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, DILG pinasinayaan ang mga infrastructure project sa Catanduanes. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.

0: sa Barangay San Pedro at rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Byong na layuning mapalawak ang akses sa malinis at maasahang supply ng tubig at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural. Sa programa, binigyang diin ng mga opisyal ng DILG ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa mga komunidad. Inanunsyo rin ang karagdagang mga proyekto para sa dalawang barangay, kabilang ang Renewable Energy Based Electrification sa Barangay San Pedro at isa pang rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Byong. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. Leyte Normal University at DICT nagbayanihan sa pagbubukas sa makabagong tech hub sa Palo, Leyte. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Kasabay ng pag-arangkada ng National Information and Communications Technology MAS 2026, formal na pinasinayaan ang modernong hub sa Leyte Normal University Government Center, Palo, Leyte. Sa pagtutulungan ng LNU at DICT Region 8, armado ang pasilidad ng 30 high-tech laptops na gagamitin para sa malawakang digital upskilling. Layunin nitong tuldukan ang digital divide at bigyang lakas ang mga mag-aaral, guro, maliliit na negosyante at mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng libre at dekalidad na ICT training. Pinangunahan ni na LNU President Dr. Hill Villarino at DICT OISO Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang makasaysayang ribbon cutting ceremony. Ito ay patunay na sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang pag-abanti ng Eastern Visayas tungo sa pagiging konektado, moderno at digital ready. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang bahagi ng Visayas, mga opisyal at BDRRMC members sa San Juan, Southern Leyte, sinanay kaugnay sa climate and disaster preparedness. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinanay kaugnay sa climate at disaster preparedness ang mga barangay officials at miyembro ng BDRRMC sa bayan ng San Juan, Southern Leyte. Pinangunahan na makinatawa ng PDRMO Southern Leyte ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kalaman ng mga barangay hinggil sa paghahanda at pagtugon tuwing may kalamidad. Binigyang diin sa aktibidad kahalagahan ng preparedness, awareness at kooperasyon upang mapatagtahan ng komunidad laban sa mga panganib at sakuna. Kaugnay nito, nagpahayag ng pasasalamat sa MDRMO Head Clarence Mantua sa PDRMO at sa mga kalahok dahil sa kanilang suporta at aktibong partisipasyon sa nasabing aktibidad. Tiniyak naman ang tanggapan na patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa kaligtasan, resiliency at kahandaan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tungo na tayo sa Mindanao. Paano kaya ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa pamahalang lungsod ng Davao? Isinulong si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Isinusulong ng 21st Davao City Council ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi ng patuloy na digitalisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Councilor Bonds Andre Militar, Chairperson ng Committee on Information Technology, layunin ng lungsod na maging isang moderno at future-ready na pamahalaan. Ayon sa konsehala, makakatulong ang AI sa mas mabilis na pagproseso ng mga kahilingan ng mamamayan, pagsusuri ng datos para sa mga city planning at pagbabawas ng mabagal na proseso at red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin naman ito na hindi layunin ng AI na palitan ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa halip, magsisilbi umano itong kasangkapan upang mapagaan ang paulit-ulit na gawain at pabigyang pansin ng mga kawani ang mas mahalagang tungkulin. Kaugnay nito, ipinakilala rin ng East-West International Educational Specialist Incorporated bilang posibleng katuwang ng lungsod sa pagsasanay at pag-upskill ng mga manggagawa sa larangan ng AI, robotics at cybersecurity. Ipinahayag naman ng konsehal ang pag-asang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizon Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: LGU hingoong nakiisa sa DepEd at nagbigay ng 3 milyong piso na halaga ng materyales para sa Brigada Eskwela 2026. Sa report mula kay Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, hingoong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nakiisa ang local government unit na Hingoog City sa Department of Education Hingoog City Division sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony na ginanap sa Don Risti Toto Baol Central School Covered Court nitong Lunes. Ang pinakatampok ng kaganapan ay ang ceremonial turnover ng 3 milyong piso na halaga ng iba't ibang materyales ng Brigada Eskwela na inilaan para sa 67 pampublikong paaralan sa Dibisyon ng Hingoog City. Ang turnover ay pinangunahan ni Hingoog City Mayor Eric Canusa kasama si Schools Division Superintendent Dr. Edgardo Abanil. Kasama sa mga donasyong materyales ang simento, plywood, pintura, brass, steel bar at iba pang supply na kailangan para sa school repair at maintenance bilang paghahanda sa pagbubukas sa klase sa darating na Lunes. Ipinahayag ng DepEd Hingoog City Division ang pasasalamat sa pamahalaang lungsod at hinikayat at ang mga administrador ng paaralan na agad gamitin ang mga materyales para sa mga aktibidad sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yan po ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngala ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga social welfare and development office, o pinakadaol nga pasilidad. Kining pahimangno yatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most...

0: Tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligod sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Ang Lacto Puffy, adunay Lactobacillus Probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.

0: sa paglabad sa ulo, paggalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan kung maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasan natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

0: lacto-puffy health alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang lacto-puffy health drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og lacto-puffy health drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og lacto-puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home.
3: Kakulian diri sa atong time sa pre-program, muna nga nalangan tagamay pagsugod nining atong tulumanon. Sama sa naandan, kauban ninyo nining maong tulumanon ang balaod ug ang katawhan kining inyong mga alagad. Ako si Jun Carillo.
4: Ako sa mga inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Mico Sanchez Zabaliero.
3: Muna atong episode sa Abwak o ang balaod ug ang katawhan ining adlaw nga Miyerkules, tunga-tunga na sa semana, June 3, 2026. Ug dili na ta maglangan, kinalangan na tadaan. Ato tingaling isgutan, Attorney Mix, ang mahitungod nining political dynasty. Kinakakita ko nga ang atong Senado ron, murag na inutil. Murag na inutil ning Senado, doon ay gridlock. Unsi-unsi, unya, ug mu-walk out ring unsi, grupo ba ni Tito Soto o ang grupo ba ni Alan Peter Cayetano, wa na'y quorum. Una, kung wa na'y quorum, sa ito pa, wa na'y official business ang upper chamber sa atong legislature. So, dagko na silang sweldo, pero wa sila mag-alagad sa mga tao tungod ni ining maong kahimtang. Kunya, ang akong gitanaw nga, usa sa sipyat ni ini, kay mga magsuon ra, doon ay upat kaset sa mga magsuon. Diya sa Senado, kanang magsuon Camille og Camille og Mark Villar, magsuon nga Alan Peter og Pia Cayetano, magsuon JVR Sito og Jinggoy Estrada og ang mga tulfo Irwin og Rafi Tulfo. Ang tuyo sa political dynasty nga unta katagan og equal opportunity ang tanan nga makaalagad. Mahimong makaalagad, pero sa kadaghang tao sa Pilipinas nga nung upat man kaset sa magsuon. So, kinahanglan na gitingali nga nanay enabling law para sa political dynasty o batok sa political

0: dynasty as enshrined under the 1987 constitution. O sa imong nauna, Attorney Mix.
1: Kuya, sa kani Sir Juno, kay ang kani mangong political dynasty, it took us 40 years, no? 40 years to have any development regarding this. Nanong 40 years man, sa pagsulat sa tong constitution, Sir Juno, naadyod nga to nakaingon nga, ato lang basahon,
0: sige,
1: the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law.
0: Defined by law. So, kinahanglan pang naay law nga mag-define.
1: Yes. Mm. So, muna naka-challenge sa ingani nga sitwasyon, Sir Juno. Ang provision manggod nato sa tong constitution, napadyo'y gidungag. No? Nagdungag pa dyan sa statement as may be defined by law. So for the past 40 years, ang Senate sad or ang Congress sad, isad mo ingon nga dito maghimuan ng balaura. Uy, kay di kadagan ako ang igsuon.
0: Akong akong papa, akong asawa, akong anak, dili kadagan unya. Pero precisely mo ni gustong i-prohibit sa balaod.
1: Supposedly. But without that law, ang nahitabo karon na free for all, no? Mo nang makita nato siguro sa on the national scale, natay makitaan nga tig-upat ka mga siblings, no? Pair of siblings that is within Senate, pipila na lang kaha ka sa sulod sa Congress kay mas daghan biya sila. Og labi na atong makit-an sa local, no? Sa itong mga local government nga nalantay ang governor, ang governor ug vice governor kay spouses. Ang usa sad kay ang anak ug ang mama ug ang anak. So lisod sad
0: na magsuon.
1: Magsuon. So daghan kay tag mga situations kay ingani apan karon ay development sa Congress.
0: No? Murag duna na sila gihinay-hinayag panday na uaw na ba sila or na pressure na gyud nga ipatuma na gini kay 40 na katuig 1987 constitution ang nag-provide ni ini na agi ni sa article unsa ni section
1: 26.
0: Section 26 article 2. Nga ani sa batangang balaod na aragin ni diha sa as may be provided by law na amutago diha ang mga
1: technicalities
0: congressman ug senador kay natural ang congressman dynasty na sila dito sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito mga senador sama na sa akong giingon karon gani sa 24 na ay wow nga magsuon so ug do na pay balaod tagsara tingali ana nila mo ina adi asinado
1: mas diverse pa siguro ang ang decision making no
0: unya matuman tingali ang kanang naagoy balaod nga buhaton do na man ay gitawag og spirit of the law or underlying principle nganong magbuhat man ta aning balaod ano example nganong magbuhat man ta og balaod nga atong ipenalize ang makapatay tao kay ugway balaod nga magsilot ana pinatyanay ang metabo so samok nganong magpenalize man ta kun dunay mangawat sa atong butang kinawatay ang mahitabo
1: sakto
0: so, mao na aron ma-prevented na mao nang dunay balaod nga gipanday kini unsa may gustong i-prevent aron dili nga tibuok pamilya na lang maoy maoy
1: mulingkod
0: o mualagad sa nakalain-lain nga capacity sa atong mga opisinas gobyerno without giving the others the opportunity to also serve.
1: Kuya Osadana, Sir Jun, ako sa nilang i-expound gamay ang kani-kaning prinsipyo, kaning declaration of principles or policy behind sa usa ka balaod.
0: Okay.
1: Kapanalitan mang good usay ang kaning ato ang kaning mga issues nato, no? It's prone to different interpretations, no? Na usa nag-ingon nga, pwede ra na mangawat basta iuli sa katawahan, no? Pina Robin Hood, no? Pwede ra na mupatay basta ikaayo sa katawahan, lahisan na.
0: Lahisan
1: so,
0: na.
1: So, we have to check the declaration to ensure that our interpretation is correct.
0: Okay.
1: Now, going back sa kaning kanimanggong Senate nagkuha na mo sa nag-Congress pa dai, nay House Bill, no? House Bill 6771 nga mo pay gi-deliberate approved
0: proposed
1: on the second
0: pa ni, proposed.
1: Proposed.
0: Mao manay pagbuhat og balaod i-propose ang bill debatehan unya limpyoho na siya dunay bicameral conference committee dunay version sa Congress dunay version sa Senado after nga malimpyo na ilan ang aprobahan.

0: groups ato ang diskurso bahin sa political dynasties. Our first step sa pag implement sa ato ang provision sa constitution, pero nay murag sa ako ang pag-analyze ani Sir Joe, nay murag hidden nga hidden nga statement.
1: Aha.
0: Section 5 manggod niya ni mga kabantay nag-ingon, if a person is an incumbent or candidate for any elective national position, president, vice president, senator, national position, the spouse and the relatives within the fourth consanguinity, kanang ato na explain siguro ang kanang fourth civil degree. Oh, fourth civil degree are prohibited to simultaneously hold any elective national position. No. So ilahaning way siguro to restrict, no, to allow other avenues for members to run. Na atong basahon pa atong itiwas. If a member is a candidate or incumbent of the House of Representatives, the said representatives are prohibited from having the same position within the same legislative district. Lastly na sad, kung provincial government ang gidagan, provincial position, dili sad ka pwede mudagan og provincial government. Kung city or municipal, di sad ka pwede mudagan og city or municipal government. O kung barangay, elective barangay official, di sad pwede gana sa same nga barangay ang gidaganan. So unsay pasabot ana Sir Jun? Ang mahitabo ana mga kabantay, kung panalitan gani na kay uncle nga naa sa imong papa, no, naa sa Senate, ang imuhang ang iyahang asawa pwede mo dagan sa Congress.
1: Pwede ra.
0: Ang anak pwede mahimong gobernur. Ang apo pwede mahimong mayor. So pwede ra na siya.
2: Upat gihapon sila.
0: Upat gihapon. Ang ay jud ni natong basahon mga kabantay kay moingon tag, we shall not establish a political dynasty. Pero kung ingana ang sitwasyon mga kabantay, unsa kay interpretation ninyo ni ana?
2: Pamilya gihapon. Nagkupot, puro nagkupot og mga pwesto sa gobyerno, lain-lain lang nga pwesto. Now, ang defense ana nila nga, dili man na among pagbuot. Gi-election man na, o niya nakadaog mi. Muna ilang defense. Pero ang defense, ang argument sa against it is, unya, asa naman matuman ang giingon sa constitution nga, give everybody a chance to serve.
0: Now, mausad na ang situation, Sir Jun. Kay murag, mahug manggod siya nga, first steps lang siya. So, unsa may mahitabo nato if ma-implement ni siya, technically speaking, ang dili pwede ang ato lang butngan og kanang figures jud, no?
2: Sige.
0: Dili pwede nga si President Marcos ang presidente og si Senator Aimee na sa Senate.
2: O no? Dili na.
0: Dili na na pwede. Labi na sa tanan kaning ang mga brothers and sisters, no, nga naa sa Senate karon. Silang
2: napagisumpay ana before you proceed, Attorney Mico. Si Zandro Marcos is a congressman.
0: As a son.
2: Presidential son. Presidential sister si Aimee. Pwede si, dili pwede si Aimee, pwede si Zandro?
0: Technically, sa kaning balaura, pwede si Zandro. Kaya nga naman, si Zandro Manggod ga-represent isip usa ka legislative district.
2: Okay.
0: So, wa siya ni dagan og national office. So, mga kabantay, yung nga nga sitwasyon, if ato ning i-allow ang balaod as it is, si President Marcos pwede makalingkod isip presidente og si kaniyang anak na si Zandro Marcos mo'y makalingkod as legislative nga congressman.
2: So pwede na. Pwede, no? Na. Kay kang Marco, kang BBM is national. Nationwide iyang constituency, whereas ang sa iyang anak, district.
0: Legislative.
2: Legislative district. Nani ako ilang example. Kanhi Speaker Martin Romualdez, district iya ha. Unya, ang iyang asawa, Yeda Romualdez, party list. Nationwide ang constituency. Pwede gaya po na.
0: In that case, kanang monay angay sa studiohan, no? Kay at the same time, they belong to the same body. No? Nasa sa House of Representatives.
2: Sila, lower house.
0: Sa lower house.
2: Pero unique sa ni ang party list representation kay nationwide.

0: ang mubutar.
1: Mm-hmm. Oh. So kung ato ning basahon ang kaning House Bill by its very nature, napadyo ni siya ako ang assessment ani, dako daghan pa ni kuwang, no? Mm. Kung ato ning i-analyze jud, ang nakaingon ra nga ri within the same legislative district. Uh-huh. So kung mudagan og party list, pwede ra sad. In so far as this version is concerned.
0: Okay, daghan pa kaining atong isgutan kay interesting kaini. Mm. Nahibaw kung daghan kaing gusto sad nga masayod. Unsa magin ang gisgutan nga gisaway, unya na ako nos batakang balaod nga political dynasty. Apan, sa dili pa, kiniunang mga mahinungdanong painumdom gikan sa atong mga sponsors.
2: Ako si Tita M, ang co-woman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglakto Puffy Aron Himsog Pirmi. Wa ko magdahom nga, mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Naglain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Ulo gyud ka bisis nga suka ko, undang papahulayon ko kadali then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako. Kalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy. Tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your
3: home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy Matag-Adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your
4: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
0: At untag na karoon, 29 minutos na, pasado alas 12 sa kauntuhon. Maing pagpaniunto ninyong tanan diha. Kung namina o nagtanaw mo nining atong tulumano ng balaod o ang katawhan, either naa mo sa Bantay Radio Cebu Facebook Live or baka sa Bantay Radio Cebu YouTube channel, ingon man naa mo naminaw sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan Cebu or 95.3 FM DYAJ One Heart Radio Sambuan. Balik Miss Attorney Miko sa atong gidiscuss may tungod sa Anti-Dynasty Bill. Wa pa ang Anti-Dynasty Bill, Attorney Miko, naa pa na sa early stages, daghan pa ng mga refinement, daghan pang may tabuuna na mahimong balaod. Apa naunhan sila sa mga batanon pagtuman sa konstitusyon.

prohibits SK officials from having relatives up to the second civil degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected national, provincial, city, municipal, or barangay official. Sa ato pa, second civil degree, raduol kayo ang gididaan. Apan, kining atong bill nga wa pa mo piso, itlog pa, nangandam na daan nga to sa fourth civil degree. Sa ato pa, mo nag-iingon nga, daghan ang ma-exempted ni ini.

0: nga parente. Daghan ang pwede ra gihapong makadagan. Pero dire sa SK, mga batan-on eh, na istrikto sila within the second civil degree of consanguinity and affinity. Unya sa laing bahin gawa sa SK, may pa atong mga brother Muslims. Mm. Ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, BERMM, ang electoral code nila nag-prohibit, nag-dili sa mga magtiayon, spouses, and relatives within the second gihapon, second civil degree of consanguinity and affinity from running for regional elective position simultaneously in the same area. Mm. So nakatuman ng SK, unya, nag-prohibit na po ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, our brother Muslims. Mm. Kita, mga Christians, unya, mga gusto nas edad, mawa magtuman ini.
1: Sakto dyan na, Sir John. Pero ang isa't siguro na nato i-explain, no? Nga, nanong ingana ang sitwasyon. Kanimanggong sa SK o sa BARM, ang ilahang gitugutan nga to kay within the second civil degree. Mm. So, unsay pasabot, ana. So, kung panalitan ang ako ni dagan ko.
0: Unsa man din yung mga degree-degree.
1: Atong sabton ang degree. Eh? Atong sabton ang degree. So, kung ako ni dagan, pasabot anang civil degree, musaka naog muna siya.
0: Usa na ka step.
1: Usa ka step.
0: Ibabaw or panaog?
1: O munaog.
0: Ibabaw meaning amahan mo or panaog imong anak.
1: Okay. So, panalitan, ako ni dagan ko isip mayor. Mm. Pagdagan ako sa mayor, nanakoy apo, no? Nakoy anak, nanakoy apo. Akong apo ganahan sad mudagan og SK. Pero ang mahitabo ana, since ako may incumbent nga mayor, unya siya kay kanang naman siya sa SK, ganahan mudagag SK, ma-prohibit siya.
0: Kay second degree pa man siya.
1: Kay second degree unya, pa man siya.
0: Unya mao magiingon sa balaod.
1: Pag count ana Sir John, kung ako isip kanang mayor, mo count sa kung ako isip sa anak, count 1. Akong anak padong sa kong apo, count 2. Within gihapon siya within sa second degree. Civil degree. Now, ang ato alang sa kaning atong proposal, sa kaning house bill, atong basahon, kay naamanggod siya sa until the fourth civil degree.
0: Layo na. So, sa ito pa, mahim ang mga dugol-dugol, dili pwede, pero dito sa layo-layo, pwede na.
1: So, mas layo na. So, panalitan sa katong example, ako ang mayor, no? Na ako'y duha ka anak. Ang sa usa ka anak, ganahan mag-SK. Ang kaning anak sa usa na ako ka anak sad, ang abalimahog nga ikaduhang apo. Ang ikong ikaduhang apo, gusto sad mudagan og unsa man kanang congressman na lang siguro, no? Congressman. Pero by virtue of me being the mayor, no? Mahog ana siya Sir John nga kanang kaning akong duha ka direct nga apo, mo'y dili pwede.
0: Dili
1: sa pwede. Pero kung panalitan, nana ko'y akong papa. No? Akong papa na ay kanang
0: gobernador.
1: Papa mo'y gobernador. Nasod ko'y brother, na ko'y brother nga nga ni dagan. Pero na siya'y anak nga lain. No? Ang kaning anak ka, kung kani gani sila nga lagyo na, kung mudagan gani ni ang ako ang apo, o gusto mo dagan ang apo at akong brother, sa ngarang dapita, pwede na.
0: Pwede kaya, na kay...
1: Nilabaw naman sa fourth.
0: Lapas na di sa fourth kay ang first is one step down or up or left or right.
1: Left or right.
0: Kilid.
1: Pero musaka na siya padung sa kanang sa akong papa in that case. So, for example, kato akong apo. Akong apo, musaka sa akong anak. Kanisa kong anak, musaka sa kuang nako. So, two na siya. Musaka pa dyan na siya padung sa ako ang papa. So, mo three. Inignaog anak mo, adto mo na siya padung sa katong akong brother. So, fourth na siya.
0: Importante kayong masabtan sa atong mga yanong mga tigpaminaw o tigtanaw sa programa Attorney Mico. Kay dili lang ni bahin sa anti-dynasty law or anti-dynasty bill pamana karon ang maghisgo ta ining civil degree of affinity and consanguinity nga apod ni sa isgutanan may tungod sa nepotism.
1: Yes, nasa ni sayang ana
0: kanang dili ka kapatrabaho pananglitan example ta lang gini mao ni ang kaso ni former mayor Mike Rama. gikiha siya for nepotism, tungod kay matod pa, mayor siya, gipatrabaho niya ang mga igsuon sa iyang asawa. Mga igsuon sa iyang asawa, ha? Gipatrabaho niya sa City Hall, siya nagpirma sa appointment. Mo na ipasangil. And then, muraraba og na nakuan siya, pero under appeal pa man tingali, kadto sa Supreme Court. But there is a lower courts, mura og napildi na siya. Oh, napildi na siya. Kung gani, okay. Doon na pa ni siya'y kuan, gawas nga na-suspended siya, unya na-expelled siya from being a mayor before, napildi naman lang ginhinoon sa siya's election, pero naa ba ng perpetual disqualification from holding public office?
1: Naa na siya.
0: Lain na siya nga topic. Ulya, tingali ato po nang tukion din ng nepotism.
1: Taasad ka. Kada sigurong nepotism, by its virtue mang good, murago na siya pag-control ba? Kanang, because of the position that you're in, you're trying to grant mga mahatag ka og mga posisyon. So, panalitan, ako ang mayor. Ah, sige, ang tanan ako mga anak na iposisyon sa munisipyo.
0: Imo mga igagaw,
1: tanan. So akong i-control, ako i-consolidate. Illegal sa na siya sa mata sa itong balaod si John.
0: Illegal kay ang buhis mong guna sa mga tao ang atong isweldo na nila. O niya, are they qualified or they are not qualified but because nga imo silang parinti mo ng imong dawaton.
1: Isip na ko, ana lang. Pero angay sad siguro na nato i-discuss, no? Kay basinsad sa huna-huna sa itong mga kabantay, tanan na lang nepotism. So, pananglitan, Naakoy ka ng kamaujud kaayo nga provincial administrator.
0: Why not?
1: Nga kanang bright jud siya, na-qualify jud siya, sa iyahang pagkugi, nga siya'y nabutang sa pwesto. Salig lang kay ako'y gobernur, unya siya ang gatrabaho nga to, nga na-elect ko gobernur by chance. No? Ang mahitabo, ana, manipotism na baday na dayon. Questionable sa na siya. Kay nanuman, naglihok man sa dang tao. No? They have their own credentials, no?
0: Qualified sa siya.
1: So ilang gilihok silang kaugalingon. So dili na siya ingon nga ditso-ditso. So i-analyze yun na to siya per situation.
0: Pero pila po ka member of the family ang pwede ni mong pasudlon. What if puro po sila qualified? Kaya kamo, pamilya mo sa mga bright, pamilya mo sa mga nagwana, puro qualified. Pero og puro po tingali qualified, dili na po lang tingali sila mag-job order employee. Abi kay mayor ang ilahang igsuon.
1: Mangita sila glain, abi.
0: Mangita sila glain.
1: So mo na inindot sad sa kuan kay if sakto lang jud, no, di lang jud ka ng sagulan og hugaw or pamulitika, naara man jud nay ways unta nga ato ang mga kay igsuon, no, ato mga kabantay makapangitag opportunity.
0: Baliktas anti dynasty. Okay. Fourth civil degree. Niingon si Kuan, niingon si Congressman Ajong, murag siya may siya na mahayag bahin ini nga. Gusto ta namong paduol-duolan ko, no, within the second civil degree, pero murag dili kalusot ang balaod. Unang ila na lang gi fourth as a start. For starters ko, no, nga sugod lang ta, later on i-amend lang nato nga pa paduol-duolan. Karon layo-layo lang una ang guan.
1: Ang ako asang opinion na Sir John, kung ako ang mo-amend ni ini, no? Ako taning i-amend into second. No? Para lang, sige, happy all na lang ta, kung ganahan yun mong ngara, sige, i-second lang ako siya, pero ako ning i-remove ang kaning within national, kaning restriction na national position, legislative district, government, provincial position.
0: Kay Murag...

0: So upat sila. Kuna pa to'y balaod, kining balaura, mahimo ba ni or dili?
1: Kung ato ning basahon in so far as

0: this is concerned.
1: Kanang bill,
0: kanang bill lang.
1: Proposed bill karon sa anti-dynasty.
0: Kaning proposed bill ang katurang ni dagan sa mayorya sa Barili.
1: Maoray mahimo.
0: Moy ma-restricted.
1: Oh. Ah, ma-restricted to.
0: Ma-restricted to sila.
1: Oh.
0: So, morning usahay nga lisod mong good nga if inga ni
1: ona na to. Pero ang igsoon kay congressman ng iyaha
0: legislative district
1: siya. Legislative district sa ato pa kuan man eh. Ang Legislative District 3 mao na ang siyudad sa Toledo, mga lungsod sa Tagutlo man ka lungsod,
0: Tuburan,
1: Balamban, Asturias, Tuburan, niya diri pinamungahan Aluginsan, Barili. Plus naa sa sentro ang Toledo. Kana siya Legislative District.
0: Yes.
1: But ang mga tao diha mo butar man sad sa igsuon nga governor. Oh, kay province man eh. Parihara nga constituency. Dili ba na mo constitute o kwan? Kanang anti-dynasty.
0: In so far as this bill is concerned,
1: wala, imutan.
0: Wala pa. Oh. Pero sometimes, mungod sir, yun dapat na mungutana.
1: Oh.
0: Are we avoiding the dangers that we're seeking to prevent?
1: Oh.
0: Kung mo-allow lang ta nga, o sige, ang kani siya governor, ang kani district, o ang kani mayor, or unsa, mura gapong storya ah.
1: mura man og ibutangan lang da kural aron na ma-exempted.
0: From
1: complying with the law.
0: So instead of trying to restrict the essence of a political dynasty, we're in fact legalizing it.
1: Mo na nay diferensya sad. So katong imong giingon gani ha nga ang declaration of principle or katong akong giingon mas simpler nga spirit of the law or the underlying principles ngano nga kinahanglan do na i-enact nga balaod kinahanglan masay ranta nato ngano man unsa may i-prevent aron dili mag tingob na lang ang usa ka pamilya nga magkupot og mga pwesto. Bahala nag-elected pa na sila pero ayaw dili na lang gani daan palansaron. I-prevent na daan ang paglansar nga kamo usa ka pamilya usa lang ninyo lansar ayaw lang mo pagdaghan kaayo nga murag maghurot man mo.
0: Ato sa siguro ng example na lang Sir John no para mura jud masabtan jud sa itong mga kabantay itong mga listeners karon.
1: Sige,
0: kung panalitan gani ato lang i-example na atay head nga gobernador po lang gobernador ang anak aning gobernador naa sa mayor sa usa ka area ato lang ibutang usa ka municipality unya ang kaning iyahang igsuon usa ka congressman no? In that case manggod kung ato jung ato lang ibutang siguro og example nga that there is corruption involved no naay corruption nga makuha sa congressman nga mulabi sa project padung sa governor sa district sa provincial unya kaning sa governor sad moadto sad ang project padung sa anak in that case sa mayor. So if imo nang tanawon nangubra sila tanan no
1: perte paldo
0: na so mola na siyang ato na siyang gi example mga kabantay no but in so far as the flow is concerned that's why interesado kay ni sila nga dili siya i nga gusto dai sila rather gusto sila nga kural-kural so to speak nga dili pwede national pero pwede ra kag gobyerno kanang provincial
1: lain lang
0: di ka pwede mag provincial pero pwede ra kag municipal so mo na sila ang ilahang murag kumbaga gi work on no so that's why ni anak ko nga di jud siguro ni angay kay we're not preventing we're not restricting political dynasty so to speak no murag kanang kuan-kuan naman ni siya, kanang duwa-duwa naman ni mahulog.
1: Kaning mag-swap-swap. Panalitan ang bana, congressman. Unya, tungod kay term limited man, ang term sa mga congressman, 3 years with 2 re-elections. Dili nakamahimo nga mudagan pa for a 4th consecutive re-election. Yeah. So, 9 years ka. Unya, tungod sa ambot og tungod ba ni sa kahakog sa tao, greed ba? Gusto ka nga dili mawagtanggi ka ninyo ang otherwise you have to give it to somebody else. Ay, imong gigroom imong asawa. imong asawa na sa imong lansar for maybe 1 year lang or muhuman sa siya 3 years.
0: I-break lang.
1: Oh. Now, una, puli-puli. Or, ang congressman, ang asawa, ang bana governor. Oh. Una, magpuli sila. Inighuman sa ilang term limit. Muabot na sa term limit. Ang katong congresswoman, mag-governor na. Una, siya na pod mo eh. Mupuli dito sa Congress. Murabag, wa naman ni sila maghuna-huna nga muhatag paglain nga
0: opportunity.
1: Opportunity nga to sa uban ba nga gusto sang mo-serve.
0: Sakto sa na, Sir Juno. Nindot sa na ato nang gidiscuss kay ang kanimanggong pagpuli-puli, this is something that we see.
1: Oh.
0: On an everyday basis. No? Dagantag makitaan nga...
1: Dili na unique, dili na rare nga occurrence.
0: Kumun kayo. Kumun kayo. Kumun kayo. Circumstance. Oh. Now, ang insofar as this is concerned, no, if ang nakasit manggunggari, if a person is an incumbent or candidate for any elective national position. So, unsay pasabot. Ang kani silang mga parinti, dili unta makapuli-puli, supposedly. But then again, as far as this is not implemented, sa panahon karon,
1: pwede na gihapon. May enabling law.
0: May enabling law. So, in so far as the present is concerned, pwede ra gihapon nila magpuli-puli.
1: Ang ato untang gi-expect nga moy mubuhat sa enabling law are those people who will be prevented by this law.
0: Yes, so mo nang lisod kay na sa ato ang panahon. It took us more than 40 years to even have kaning bisag nga bill, no? Nga kanang bisag kuan pa ni siya, bisag template pa ni siya mahug, draft pa ni siya nga bill. Pero it took us 40 years to have this kanang properly discussed.
1: Pero ang framers sa konstitusyon, kining mga manggialamon nga mga maayo sa balaod, nakakita yun nga dili maayo og itugot ang political dynasty. So kinalang i-prevent na. Diha na lang ni madaot sa as provided by law.
0: Muna nga, natoy Supreme Court decision ni Ana Sir Jun nga naglisod yun ang mga tao, nagwonder mong good nga, nanong maghuwat pamantag as defined by law? Nga buton ang nauna naman sa Constitution, it should be self-executory provision. But then again, kuan mong good ato kay prinsipyo raman siya.
1: Ang kuan na lang unta, ang kuwang na lang unta, implementing rules and regulations. Yeah,
0: supposedly, an implementing law. No? Ang nakapaan lang yun ato kay nato'y gibutang as defined by law.
1: So, kinala pang i-define lagi.
0: Oh.
1: Muna nga, huwag ako, mo'y tigbuhat sa, mo'y tig-define, di na ko i-define kaya aron dili ko ma-prevent.
0: Di ko maigo. Muna sa nahitabo nato for the past 40 years.
1: So, muna siya ang nahitabo nga nung wapatay, political, anti-political dynasty. Pero, nga no man lagi, naka-implement man taan na sa sangguni ang kabataan?
0: That's a challenge, sad, kay naghimo silag balaod that's applicable to the SK, no? Sa sangguni ang kabataan. Pero in our own Congress, in our own Senate, di na to ma-instill. So, murag, na pagka...
1: murag, magduda sa tamo yun. Inyo lang nagidaog-daog ang mga bata, no? Nga, inyong ge-stricto, pero kamo hayahay ra mo. You can always...
0: You can do what you want.
1: Oh.
0: Ang prinsipyo man jud unta agud sa matud sa balaod.

0: daan. Pero sad commentary, attorney, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay karon dunay mga duha tingali ka SK sa lain-laing barangay nga nagatubang og kaso for alleged corruption.
1: Mm.
0: Oh.
1: Sa'yo na kayo nagsugod.
0: No? Sa'yo na kayo nagsugod sa para dako gagi.
1: Lahi nga training ground, mahulog.
0: Ha?
1: Lahi nga training ground. No, nya, sayang lang, kay supposedly, ang generation karon is supposed to usher in the new era. Unta.
0: Unta.

0: Yeah, makita nato sa agi siguro sa ilang experience or ilang environment ang bagong generation na hinuon mo na nahulog sa ingana nga sitwasyon na.
1: Ang ila tingaling na matag mahayag kuan magod kana nga daling ma-influensya sila sa unsay ilang na observe ba while bata pa sila. Yun sila nga akong tiyo nga kapitan dagko makaig makwarta palit mag-auto palit og motor kay naay mga purchases naay mga project unya atagan man sila og SOP. So, kita pod kini ano man taan eh.
0: Aha. Kuha na sa tag SOP.
1: SOP sa ta. So, maunay usasan sa mga subo, no? Makapag-uol nga tanawon nga bata pa gani, sayo kaing gasugod sa corruption. No?
0: Mm. But, I would disagree nga ang makaingon ta nga ang SK na ingana na yun as a whole.
1: No? Adili.
0: Na adyo yung mga members sa to ang sangguniang kabataan nga napagun nagbarug paghihapon og prinsipyo.
1: Og hinautong ta nga magpadayo na.
0: Oh, yes, yes, supposedly.
1: Hangtod ini katiguang nila.
0: Mm. Ang kana magong prinsipyo jud Sir John, supposedly developed jud na sila at that level in life, no? Kanang that level of leadership. If pug mugawas na gani na sa ilang anak nga sa ngara pa gani nga developmental stage, nigawas na ang ilahang true colors. So to speak, murag ayaw na lang sa siguro pang ambition, Brad.
1: Kuan pa na, high school. Murag, huwag sa pag-eskwela pa, napas high school, pero ngilingig na kayo. Unsa nakag mo college or graduate na ni. Master na ni Spanikas.
0: Unsa nakag makalingkod, no? Master na dyan sa ingana. Kuyaw, sad. That's why, I believe, naadyo yung mga SK nga, nagbarug paghihapon og prinsipyo.
1: Daghan. Apan ang ato manggod nga manotis, kanimang musukwahi. Kaning di mag-agi sa dark side.
0: Dark side, kuya.
1: Dark side kung sa kuhan pa, katong Star Wars pa.
0: Mula siya nga, kuhan jud ka ng kuya usad. In fact, kaning mubilive jud ko ng youth empowerment, kanang youth development, kaya naama dyan yung mga leaders nga kanang bagong henerasyon, nga kamao jud.
1: In fact, Attorney Miko, ang kami, nga mga old-timers na, og katong mga nagidad na rogs kwinta niya pataas kana nga ang amo yung gisaligan kanang mga parehanin yung idara kanang mga batan-on ba nga mga idealistic unya kamo may future leader sa sa atong nasod mao bitotos Dr. Jose Rizal ang atong nasunong bayani doon na siya mensahe a la juventud Filipino to the Filipino youth kay The youth is the hope of the fatherland.
0: Saktusan.
1: Pero ang uban sa nato noon, dili hinuntanan, ang ubang youth ro naana sa suyop og syabo.
0: Sa dark side.
1: Dark side na sa nagagi. So hopefully ha, kamura ba'y daghan? Unsa ka nga, Gen Z ba ka? O unsa na kang...
0: Millennials.
1: Millennials, kamu millennials, Gen Z, kami di aman mesa kuan katong mga unsa to kanang mga katong magbilbatom ba kita sa una Karsunis?
0: Boomers.
1: Mga boomers unya sunod generation X. So kamu Gen Z na mo, millennials, Gen Z, kamu igisaligan unya kamu say labing daghan.
0: Bisan sa population. Saktusan.
1: Naana mo ipial ninyo ang Pilipinas nga dili unta magdaghan ang mga batan-on nga magumon sa drugas, nga moapil sa corruption ug uban pa nga mga buloton diri sa dark side of the moon.
0: Mausad na ang ako ang mensahe sa siguro no sa ato ang labi na sa itong mga naminaw nga nasa youth no mga millennials or mga Gen Z nga let's not give up hope sa ito ang nasod kay kanang padung pamanggod ang ato ang panahon no kung sa kanang panahon na gani nga moabot na dapat andam sa tamudawat sa responsibilidad nga tarungon sa dang atong nasod
1: atong unang panahon Attorney Miko grabe gyud ang kanang honor ba honor karon ambot lang kaha no na mao pa ba na gihapon ang perception o ang gibati sa mga individual pero kaniadto purang sa Japan ba nga kung bisag ma-accused lang ka, dili pa ma-proven. Mm. Ma-accused lang ka of corruption, magharakiri
0: ang uban. Oh,
1: tungod kay mauaw. Unya, dunay mga amahan nga nakalingkod og pwesto sa gobyerno, panlitan mayor or congressman or board member, dili gyud manikas. Muna nga mo-retire sila nga pobre, dili arang-arang ra, pero dili gyud wealthy. Tungod kay wa sila mag-enrich, mupadato sa ilang kaugalingon because mauaw ang ilang mga anak.
0: Sakto.
1: Karon nalahi na. Maganahan ra ang anak kay tungod kay maayong mangwarta ang ilang papa, tingali wa na to'y klaro. Wa na to'y klaro o
0: prinsipyo.
1: Kickback ba to? Pero iPhone na ilang ang ilang cellphone. Unya nindot na. Ha? Modelo na ang ilang mga sakyanan. Daghan sila kwarta. So, wala, bahala na, giyon sa tong daddy, giyon sa tong papa, kuha tong kwarta, ha?
0: Basta na ako. Kami,
1: hamugaway mi. Ha? Amot, og, naabay, unsa kay huna-huna sa mga millennials o mga Gen Z ini.
0: Ha? Nay, nakoy na-encounter nga mga ingana, Sir Jun, no? Nato ikuan. Pero, nadyo uban nga
1: without
0: mga
1: naming ingana. Names,
0: without naming names. Nadyo uban nga, murag mo flaunt na lang mahulog, no? Sa ilahang, unsa ilang nadawat siguro, sa ilahang koan, unsa na nilag magic nga da. From, kaniad to, nagkalisod karun kay, bisag unsa na lang, bisag unsa na lang ipang kaon, no? Marag inadlaw-adlaw na lang social, no? But, naasad ko'y makitaan nga kasagaran sa ko ang grupo nga makitaan kay mga prinsipyo dyan nga mga tao.
1: Kanang usasad ana, Attorney Miko, is upbringing. O niya, atong pakpakan ang nag-bring up ninyo. Kay otherwise, og dili ka maayog upbringing, dili isa ka maingon ana.
0: Sakto sad. No? Kanang naadyo na siya sa developmental stage niya. But ako asad, it takes a lot of strength to break that kanang
1: cycle.
0: So na
1: vicious cycle na.
0: So kanang mga leaders na to nga murag relax na lang kayo, kay kabaw silang kuan. I know at the back of their minds, they know where it came from, no?
1: That's the line.
0: So it takes courage siguro, and I hope they can find strength, that to break. Courage
1: inner, strength. Inner strength na
0: to break that cycle.
1: Okay, nindot pata kayo i-discuss og dugang basig na apa kay na taligam-an attorney sa anti-dynasty bill.
0: Ang kanilang ato lang ikuan nga mga kabantay, ato ning bantayan ang unsay further nga mga discussions aning sa anti-dynasty bill.
1: Layo pa kay ni siya.
0: Hujung tanawan ni mga kabantay, di pa jud ni siya ingon sakto nga pagkahimo sa anti-dynasty bill kay daghan pa man kay loopholes, no? So angay pa ni natong tanawon, if Senate ever resumes, no, ngari na sila magtigi sa kaning provision sa anti-dynasty bill.
1: But hopefully, mapasar na unta ning balaura in the near future kay we are convinced nga makaayo ni sa Pilipinas.
0: Dapat yun.
1: Okay. Apiki na tas panahon. Ito pasalamatan ang tanan nga nakatampo aron nga matod nga ito sa lagyo kaing mga lugar. Kini atong programa, makita. Pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook live stream, yun man sa Bantay Radio Cebu YouTube channel, o kini nadungog usab kay gihook up sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan and 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Sangaan sa tanan nga mga nakatabang, aron moabot ninyo ning among sibya, kami ang inyong mga...

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: pagkatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, huy, salamat din sa said liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
2: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6650, ug alang usab sa nagdita ug mas rato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulad? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
8: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
9: Sa Lactopapi.
10: Lactopapi.
11: Lactopapi.
12: Sa Lactopapi.
8: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
14: Kahibalo ba ka nga magka-record ng 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog, dili mabantayan o masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang hitabo o pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhato na aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam o emergency kit na gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwedeng matagak o matumba. Magplano o mag-practice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha ang hibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities ug mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover, and hold. Muhupo gamit ang gamot ug duhod, tago sa ligon nga butang, ug kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin, ug mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste, ug linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured ug tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak, unadaot nga struktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal na otoridad. Kininga pa himangno, gihatod kinato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities countries as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimug na sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang ipukusan o ginom o tayo tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang tayo tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isayad panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mo cater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: inilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Sili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw na tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni atong mga, katong atong mga kaigsuunan, di ba nga, kwan, ganini ang, na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem, o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Colon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Dahil kana na yung atong produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup, o tablet. Nga mo, imuprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alam ni kaninyo tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Ang kinaiyahan dili angay nga atong pasipadaan. Mao kanay bililong bahandi sa atong kapupudan. Anaa ang kabukiran nga gihiwa-hiwa sa mga kasapaan. Ug ang kalasangan gitubuan sa nagkalain-laing kakahuyan. Ang kabukiran ug ang mga kasapaan mahinahimong ikabuhian sa mga mag-uumatang kaigsuunan. Ang kalasangan nga gitubuan sa mga dagkong kakahuyan mahinahimong puyanan sa nagkalain-laing ihalas nga kamananapan. Persubo palandungon ang idangatan sa atong kabukiran karon. Iguba o gikubkob sa mga taong tampalasan, gikuha ang mga bililong mga bato o mga bulawan o gipamaligya ngadto sa laing kanasuran. Mauusap ang gidangatan sa atong kalasangan. Gipamutol ang mga dagkong kahoy sa taong walay batasan. Ibaligya ngadto sa mga taong adunahan walay paglantaw unsay mahitabo sa atong kinaiyahan. Ang atong kasapaan nga ang tubig daw kristal ang katinaw. Karon awa nang katinaw na isama na lunangan sa kabaw. Tungod kinis gibuhat sa minero dito sa ibabaw. Naglimpyos mga bulawan, gipadagayday ang tubig nga mahugaw. Unsa man kaha ang kaugmaon nga nagpaabot sa atong kabataan karon? Nagihikawan sa katungod makita ang butang gusto nilang tanaon. Wala na mga dagkong mga langgam o mga mananap nga lasagnon. Kung gusto silang mutandaw, sa zoo na lang sila mupaingon. Apan karon nanimalos ng atong kinaiyahan. Bisan asang dapit atong nabalitaan nga daghang namatay kay gibahaan. Daghan usab ang nangalubong kay sayuta na tumpagan. Mawakin niyang ipikto sa gibuhat ni atong mga taong walay balatian. Unang ang kinaiyahan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Deko kayang tanggapin berita itu. Mau berita itu nanti. Tapi aku katunin Deko kayang tanggapin. Tapi aku ano ba? Mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig. Under her balawel haplas nga walay ka parehas. Di ginta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang kasuon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay ka parehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning ato wonder herbal oil. Istingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa wonder herbal oil. Imong labad sa ulo, pwede sa wonder herbal oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tilamia, agad mura kagibayaw eh. Mura kagibayaw sa langit. Kanana, kanindot ang wonder herbal oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong wonder herbal oil.
1: Ako dahil si Justin Sumilang.
0: Taga?
1: Taga Titay, sir. Titay Poblasyon. Sambuanga, Sibugay, sir.
0: Sambuanga, Sibugay. Sulti, Amy. Unsa ka tinood na epektibo ag kining wonder herbal oil?
1: Oo, sir. Epektibo yun na tinood, sir. Kaya ako, nakasulay dyan ko, sir. Ako dyan mismo ang nakasulay tungod na ng trabaho na mo dire nga. Panggabi, na-adresa Titay.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, kini akong tuhod ba, sir? Mo bikog na siya og kalit, sir?
0: Bikogan?
1: Oo, oh, dayon. Nadaot mo kunin sa oras sa kanang dito sa bukid ba, sa pagpananggot, murag nga. Kuan, ya mo bikog na siya kalit, dun. Nagpalit ko, nakadungog man ko atong nasa ni Kuya Carl dito sa radyo, sir.
0: Ang wonder ball oil?
1: Oo, oh, sir. Nagto na yung ko dito sa Pharmacy Landon Rio, nagpalit ko Wonder Herbal Oil, akong ginahaplasan. Karon sir, wala na yun sir. Okay na kayo, salamat kayo sir. Katupong mga parehas na ko nga tagadire, nagtrabaho sa bukid, ang katong mga kinahanglan o kanang mga haplas nga kanang epektibo dyan kayo. Kaling Wonder na Wonder Herbal Oil. Ako nakasulay dyan ko rin sir, epektibo dyan kayo, salamat kayo.
0: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong mapakatry mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Indot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita. Kinsa yan ni sir?
2: Jonathan Mission. Taga, kuhan, barangay Traiso, Labil.
0: Kumusta man ninyong paggamit, ani? Aning Animal Vita?
2: Okay man, sir. Maayo man. Itong kuhan, among gi-karni, among baboy ba?
0: Uh-huh.
2: Kay, kuhan man troga ng sa graduation sa mong bata.
0: Uh-huh.
2: Yeah, kay, wa man madaya ng graduation, gi-ihaw na lang namo. Among itilawa ng karni, kusti man po ding lami aning karni aning Animal Vita.
0: Anya, ang sabihin yung nabantayan?
2: May mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
0: Uh-huh.
2: Oo, nagay kay sa kabukbaktin karon akong gi-gamitan.
0: Uh-huh.
2: Niwang kay ni sir. Oh, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edito kay ipagalaman na mo among anay.
0: Uh-huh.
2: Ya, yeah, among kuha na mo among bahin isa ramang kabuok. Akong gamitan po animal baita karo na ako. So, na kayo magkaon. Sige, nagsiyabaw, muduol ka. Kay mga ipagkaon.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tingin do tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, dalin o pangihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinisyon sa mangustin o banaba, pagka ninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit ang produktong Wonder ba na ba plus?
3: Dibida, Dabi, Sigdar.
0: Taga?
3: Purok, Bagong Silang, Tinago, Osami City.
0: Osami City. Nakagamit ka aning Wonder ba na ba plus? Hold it, Amy, kung unsa ni ka epektibo.
3: Mapo din gini nga inyong mga produkto sa gini Wonder Banaba Plus kay akong gigamit sa kuan akong giinom ba kini akong sakit nga dunay sa doktor pa akong gipatan aw hindi bitaw akong mayuma.
4: Naki mayuma.
3: Oh, sige dugo ko dugay kay mo undang naka pa doktor ko kadua abunuhan ko dugo pag duha ka bag. Giinom ko na kay paminaw man ko sa radyo yung programa ng kuan nang tambal nga Wonder Banaba Plus de ni palit ko. Salamat po kay ko sa Ginoo sa inyong produkto nga naulian jud ang akong kuan kani undang na jud ako akong dugo ang pud kanu ang ginig balik-balik.
4: So unsa nang kuan kanang mayuma?
3: Kanang nanak sa matres sir kanang nasa matres ni tugdon din mura nag alum din kung panahon nga kanang dugon ka dugay mawala bisan pag di ka dugo no kalit na nagtunga din dagkay ang dugo mo manggawas mura mga apul-apul ba. Nya mahurot ang atong kuan kining kanun daw kuno nga atong pula sa puti kuno kanun sa pula na magamay atong plitlit dapat kuno ang plitlit sa bay 14 nya sibi na lang nabili na ko ato. Dayon na doktor ko na nakadungog po kuan ang program sa radyo nga kanabitong ang tambala nga Wonder Banaba Plus nagpasalamat di ko nga naulian ang akong sakit wala na dyan yung balik.
0: Ingunana kanindot ang Wonder Banaba Plus. At na ihatag ni atong hotline sa Mindanao, 0917-77-29310. No? 0917-77-29310. Unang atong hotline sa Visayas o Mindanao, 0917-77-29310. Always giving a minaw, Jane Sibalios from Liti, gikan sa South Upi, Maguindanao del Sur. Sa Kabantak family, labi na sa Kumbana, Dudu Kabanta. Salamat, pag-aray ko akong papa si Arnais B. Payon, akong mama si Judita Il Payon, mga igsoon si Nilson Payon, Gaga Payon, Rowena Payon, sa akong duha ka mga anak si Aldin Payon, Bukan, o si Aljid Payon, pag-aray si Fi Payon, Tagadatagan, Bayog, Sambuanga del Sur. Salamat and God bless you. Kita ko si Diwing Flores o Jan Itsuna, yes, Tubigon, San Roque. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much. Vitron Drops, mga bata, bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
5: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
6: Wala, ma'am.
5: Pilay edad, ma'am?
6: 4 months.
5: Oh, unsa man po'y nahimong ipinag...

0: Bitron syrup, didot pod, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ag pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Tubag, anak, bitron syrup, gay katapat, anak. Nga mga bata, bitron nagdugay kay matulog, bitron syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, bitron syrup. Mga bata, pili ag pagkaon, bitron syrup.
1: Ako na si Junior Aslag, din sa Tumpagon.
2: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
1: Ay, kaluwig din sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog o apong pagkaon. Kaya akong bata gani nga niwang, karon tampok na.
2: Mm-hmm.
1: Ako nga na karon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala pa magagamit sa Vitron.
2: Pilay na sa imong bata?
1: Wala pa mo 4 anos, 3 kapin pa. Kaya na may baligyan din ako, dahil nangumpre na sa kagayan, doon na rin na maligyan din sa Tumpagon.
2: Mm-hmm.

0: Yami, nagpalit.
1: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
0: Ah, okay na kayo. Baskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupayag naman ang kaon. Kanuha na mo kaon. Hindi ka sa panigto. Ngayon sa kaon.
1: Salamat kayo sa Vitron Serap, ha?
0: Busa, nagpasalamat ko sa inyo. Ang Kuya Charles nga, doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatapang sa mga bata nga maluyahon.
2: Ngunana, kanindot ang Vitron Serap. Ang Vitron Tablet. Nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamayang kasikas. Kuhan da yun, kininyang mumata da yun, no? Unya, di nakatulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Kung nang kinahanglan mo, gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili-daling magbalitian. Vitron Tablet.
0: Kanay man kung Vitron Tablet akong gisisingan kay di man jud ko katulog unya namalit ko bali unog katabitas unya akong gitumar pagka igo na hurot ang lima maayo nakatulog naman ko
1: sa una ang imong katulog putol-putol
0: o putol-putol mga guwan tag-isa ka oras duha ka oras lang ako ang tultog
1: unya karon
0: ay okay na kayo kaya nakatumar naman ko Vitron Tablet nakatumar naman ko maayo gyud kayo system trobit gyud kayo yung tabitas ba
1: salamat kayo sa atong paggamit kinsa gani ni sir?
0: Si Dodds, low ng kalibay ni.
1: Taga?
0: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
2: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Hello po kuya, pwede po ako magpa-shoutout sa umbana nga nakakaroon sa Mindanao. Kay gimingaw ko niya, naging salamat po. Kuya Carlos, pwede po ako mag-shoutout sa umbana nga nakakaroon sa Mindanao. Kay gimingaw ko niya. Greet ko akong anak na si Jane Tarazona. Yambana Chris Arabiho. Diya sa Simpapak Lala. Simpak ni Simpak Lala Lano del Norte. Nag-greet rin ni Boy Tarazona. Pag-aray ko kang Rubin Ulandag. Boy Malahat. Tibong Alvarado. Pag-aray si Bintoy sa La Victoria. Pag-aray ko akong duwa ka anak. Zanilia o Sunny Bay. Kupong bana Sunny Boy. It's me, G. Shamihir in Mianin. Shoutout Kuya di Sibug, Sambuanga, Sibugay, Sabulay Family. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you so much. Kato mga high blood na minaw na to karon, ay lang mo ka-high blood pag inom lang mo Wonder Cardio Care. Kaya ganyan Wonder Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, in English na high blood, mamana, high blood pressure. Taas ka og blood pressure. Mauna, hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di yung kaswerte yun, no? Pasiguro, babalhin imong birthdays, November 1 o 2, ano ba? Mauna, ang bantayanan, nani mo ng kanang blood pressure. Mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayaw kag, kwan, ayaw kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang nani mo. Naro malikayan nga, kanang birahan ka stridor nga high blood. O niya, katong mga almoranason, di mong gipong kaganahan mo istorya siguro na akaana, limod mong gipong ka kay uwang po ng na kay almoranas, pero pag na akaana, sikrito lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oo, pwede na. May problema. Pwede na mong nag-iswat ni mong papel. O niya, itunol ni mo sa muang kanang mga sales representatives diya sa tindahan aron nga di na kay ka mo vulgar og istorya bang palit kag himuid pwede pa may mo kag isugo lang ka ana kay kanang Wonder Himuid makatabang na sa dunay mga almoranas ha so pusoy palit lang kanang testing gud pwede ra man di ka magpalit og daghan usa ka stable sa palito nimo tapo man nakabuok niya purbahan na sa nimo gud kung panalitan og makita nimo nga may magiging epekto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang gipon nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay tanan no. Masin na pay wa ka tilaw. Tilaw yan ko ninyo. Paborito kay nga kape gini buntag ug duhapon biro yung gay herbal magod no. Mutunog mga bad cholesterol, normalize imong circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pon magaslom imong kuto-kuto. Inot gyud. May ganyan gamito ni nga to ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididana ka pagpangapi kay imong sugar protein ang taas. I-try ni nga to Wonder Herbal Coffee kay Stevia man ni. Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, kinahanglan gin na ito na. Mga kaigsuna na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Garay ko ni Janissa Kate Kuya Cards, please. Naminaw siya sa imong programa karon nagpagaray si Vanessa Grace. Garay na ko si Jimenez alias Boy Purong-Purong. Salamat sa pagbasa. Garay ko nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilane Bernades, Rinlin Pajardo, Sammy Canyamo, Nilda Samuya, Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montesilio, og Rosana sa Masbate City, ang nagpagaray si Luloy Anita sa Nahaon. Maramag dagang salamat sa pagbasa. God bless. Pagaray ko Magaluyan family dyan sa San Vicente, Banga, South Cotabato, from Lulo Kids Magaluyan. Sa MGB Impact family dyan sa Davao Oriental, akong pangumangkon from Pintuyan, Liti. Salamat kayo nimo Kuya Cards sa itong hatagag pagtagad ng entry sa balak. Pinadani Eden Beltran, taga Alani Blantapan, Bukidnon. Ang title siyang balak, naguluhan sa dapit nga wala nakamubalik. Ato ning hatagan og kinabuhi. Sa gabi nga bugnaw, ako ray nagmata. Naminaw sa hangin nga murag nagagulo sa kasakit nga daan pa. Ang bulan nga akong gitanaw, mura usab og naghilak. Kaya ang imong pagbiya sa akong dughan, wala gayod napapas. Sa una ang imong pahiyo, murag silaw sa adlaw. Nasa matag buntag, mo'y maghatag ka na kong kusog o kahayag. Apan karon nga wala na ka sa akong kiliran. Ang akong kalag, murag ihikawan sa kahupayan. Nidagan ko sa handumanan, aron ikaw makaplagan. Panang tanan ni mong saad, nahimong kawang lamang. Ang akong gugma nga tinuod imong gibiyaan, bisag wa ko nangayo og bisan unsang kapalitan. Nagtuo ko sa una nga ikaw na ang katapusan. Sa akong kinabuhi, ikaw na'y kahulugan. Panang gugma di ay mahimong samad sa dughan, nga bisan pagataguon magpabilin gihapong kasakitan. Karo nakamatakos tinuod nga kahimtang, akong gitigong pag-usab ang nabungkag kong kalag. Bisag ikaw ang

that's going on. I'd rather be alone, 'cause what I'm doing.

0: The VT Light Rock. VT Light Rock. 98.1.
1: VT Radio.